whakawhetai pia whakatapu ki he awhio ai laumaria tuk tapu e ki I o tau lotolotonga. Tapu ki he la ahopo I kuonga honono ki ngi tupo ono pia moi whare o haa moi ofo. Whatapu ke taine kuini o e whanuani ngā wai ono I te pō pia moi kerekere e ki o tau fuotua I ko Aotearoa. Whatapu ki ki a hau e ki ka uma ae whare a matapure Whatapu atu ki a haa taki lotu pia whatapu atu ki he loto whare o tonga kotoa pe so la pe moe vulangi o kumou mea mai ki e ui ai polo kalama pie mentonga o ko atu I e toko naki kotoa pe me hele tio ni matol taha pi ai Whawhita I e tau wausia e aho whakakoloa koe ni pia tau lau tā puaki I he ofa hulua eiki o ku tau lawe monua I e aoni. Ko au lintā o tolo se pase o whahawa a pia o ku hieni mō ku hoa ngāwe, mā katonga rewa, pia kore beke mā whakamalumalua toi pe I he ngāhi tala whakapapa kotoa pe ku whaangona atu me whale maunga talani. Ka e atāmo ki maua ke mā tongia whatongia o e whamafola atu e tau polo kalama me he whaleni I he ahoni. I he anga ko ia ai tu e tau polo kalama ke ahoni o ku iai ai whakamalo pia mo e honga ia ki he whaifekau ko e uhi ko e lotu tāpua ki kuo whakoloa a ke polo kalama o e ahoni. Whaifekau lute se efesi me he siasi ko ia hepisipa. Whatawange pe o ku lelei pea ea I ngai feitu uko ia, mō mea mai mi ai. Loto manu kau I he pongpongini, neongo o ku au au fia, ka o ku ikai ke fu moko fefe, pe o kiai whatawange o ku lelei pe, pe a moki mou tolu ko ia, o ku mou lava tu ke ngā we, ngai feitu uke kehe, pe a o ku mou ngona ai ui ko ia polo kalama I ahoni. Wakai ke tau polo kalama ko ia o ahoni, wanga peheni. Ko e polo kalama tafi mala e ai pe o e tōna ki kotoa, mapu te malau. Whahoko a tia toke tāli nda manu atu, hina lei huke huke, ka umaa foki a kale sita ta maofa pe a mo makatonga lewa. Hoko ko ia taha, ko e sosa ye tia a kolomotua. Mausa la voloia, takita wai pe a mo toke tā siausi ilayu, ka umaa foki a toke tā sio fifita. Polo kalama ai kauso tia tutuku I he hawhi ko ia ai wā taha tau noa. Pea mo sione o nevela tupou ka mafoki a mafile o toke lau, sio sifa tupou niua. Hoko ai wā te tau koloski a Australia ki e tau ngahi o ngongua ngā maheni o toko nā ki pea mo uheina I London tu I fua. Ua tau noa ko katonga ma ile ia pea mo e tala noa I he mala e sipoti pe foki ki a te vita maka. Hoko e tolu, ko e polo kalama ia ai koris tutuku ko ia a ke lana, pea mo Filipo Motulalo, pefo ki kia haini, e ka mai ke polo kalama ko ia. Tolu tau noa ko e polo kalama ia ai vahenga community tonga ko ia vahenga Hawke's Bay, pea mo te vita ni ulata ka maa foki a Vaisioa ni ukapu wiri. Hoko ai wha, te tau wakai ai ki he kaukoris tutuku Kolisi Kuinsalote, polo kalama ina ka wako tutuku Kolisi Kuinsalote, pea mo Luhama Fisi Ihoi Whare. Whaata unoa, ko e polo kalama ko koe, mo au, mo e lao ia, mo e whakafofonga lao, loea Naresoni Tupou, pe foki ki a Tevi Tamaka. Hoko e ni mai whakamau opo ai e tau polo kalama, pea te tau mawai aki ai polo kalama tokonaki, whakalau maari e ki e aotapu pea moe tangata e ki pātere. Ko e anga ia tu e tau polo kalama ke ao ni pea o whātu ki mou tolu kotoa pe o ku mou mea mai ki ewi e tau polo kalama si kau tau rike reka, kau toka vai vai ki nao tolu o ku nao ie moe ngama mahi kau maa foki si kau no foho poate ki nao tolu o ku lava tu ki he wa inga e whānau he ahoni kau maa foki ai ngahi ngāwe anga, pia peke ngahi mauanga keresi, moha ngahi katoanga peku whakahoko e ahoni, whata wanke mou mau ha ahulelei e ahoni. Fuiwa o whangatapu, pia moe manu o palataisi, moe tautaimi o skuata mihe tahawa.

0: au ke ufi ufi ia. Ka aku kala to tonu ke ufi ufi e te tangata tono ulu, he ko te i misi ia mo te langi langi o te atua. Ka ko te fafine, ko te langi langi ia o te tangata. He tala e ai, ko te tupuanga o te tangata, ko te fafine. Kai kehe, ko te tupuanga o te fafine, ko te tangata. Kai umaa foki, ne kai loa ngahi te tangata, ko te uhi, ko te fafine. Ka ko te fafine, ko te uhi, ko te tangata. Ko tono uhi ngā ia. O to tonu ke ai ai e te fafine ki tono unu, ia te whakailonga pule ina. Ko te ui, ko te kaua ngelo. Ka neongo ia, ka tala e ai o whakapalataha ia te fafine i te lotu. Ta e kawai ia tangata. Pe whakapalataha ia te tangata. Ta e kawai ia fafine. He hangea ko te tangata, ko te tupuanga o te fafine. Pe he foki, o ku fou ia fafine, ia te tangata. Ka ko te tupuanga o te mea kotoa pe, ko te atua. Ko tau whakakaukau ia nge. O tau koa mo he fafine, he hū ki te atua tae ufi ufi. O ku kala koa a koi kotou e natula. Ka ululoloa he tangata, ko te mea tae ngāri ki a ia. Ka ululoloa he fafine, ko tono langi langi ia. He kua fuaki ki a ia, ia te lau i ulu, ko te ufi ufi. Kai ka pau o fia whaka ki kihi he taha, o kau ki te mea. E, ko kala tau fai he mea pehe. E tātou, pe ko te usiasi, o te atua. Malo tata.
1: Malo te hoko atu ki he vesta hafitu ki he ne osi. O ku whakare aia koe o te whakanofonofo o te ohomohe a te ariki. Eko ngahi vahen koe ka inga prao ke osi ai ai tohi koe ni urako rinto. Pea o ku ase toi tapu koe ni o te epe ngahi vahe e a maati umbo maake mo luke o ku ase ai ai whakatara noa koe ni ai apostolo a paula ai. Koe whakana whanau whan ka koe oho mohe a eiki. Ai koe ahoni ko sio hina rei, au kulahi to kanga ki he ngahi mea ko koe, ngahi mea ko koe tau whai koe ta imko tau pehe, koe ufi ufi uru, koe whakana whanofo, koe ngahi, ngahi ngā ue ki he tau nofo. Tukau ka ulawa te tahapitu, ka, ko tatu tu ni koe ia, o kukala a vātuia mo te whakamalo, ko te uhi, ko te kato ufa a whakataha, o ku kala iku ki te lerei. Whakataha ne pihe tau kau kei, paku kei ke wha iku o tuku lerei ngai whakataha. Kei ke hoko atu e besa fitu. Ka ki te kovi, eh? Ae ko tau wha a whakataha, o ku kala iku te lerei ka ki te kovi, besa walu. He ko te fua ki me a. Ka wha e whakataha frasias, ku o whanong o ku hoko ia kotou ia te umabahe vahe. Pea o ku o kou tui ki te mea ihi. Koe ke tui koto ke ngai talanoa. Ko ngā pēni he talanoa. Hoko ata haiwa, seuke. Kua kā pau ke i a koto. Mo he faa, faa, paha, e. Ko te uhi ke a i a koto koe na. I a nato o klerei mo oni. Ai ko motor wau fafafahai. Ko no ngā ke a seuke kakai mo oni, e. Koe ke uhinga fafafahai. Ko koe opsai pe mo oni. O kea kakai ok mo oni. O ktuea me mui. Mese wanoa, pia ko eni. Ka ko tau whakataha ki te feitu e taha. O ku kala ko te kai o te oho mohe o te ariki. He, i te whai o te kai, o ku taktaha ala rewa ki te mea ne ha umo ia. Pia, ko me ae o ku fia kaia. Ka ko me ae o ku kona. O kai lo ape ke ko tau ufare, ke ko tau ufare, ke whai ai te ko tau kai mo te inu. Pena a kohi kotou tae toka ia te siasi a te atua, mo kotou whakamai ia te masiva. Ko te a takurea e whai atu, e au whakamalo atu, e kailo au pitu hau whakamalo i kotou i te

0: Anei. Kapau e tau tau lau e ni, he rea whakatonga, e whumahino ki a koe, e tau ngai kai, ma kai mea kai, koe ke whawha mala, koe ke ikule rei, tau ngai mea e tau tau, eh? Wesi wa tolu, hoko at, he, ne au mau e au me te ariki ia te mea, ne au avatu ki a koe tau. Hena rei, kai mea kotau peo kutou mai, tapau te tau ilo, o kui kai koe hau e me eiki, ke ke tau tari e tau tau, eh? Jadi, kalau dia kena Paula, dia kena pergi kuat ke motor, kau om Maya pemeh iki. Heau, jadi, he neau mau heau, mete ariki ia te mea neu abatu ki aku tau. Ope he, kau te ariki kau sisu ite po kau ya ne fai tono lava ki i. Ne eto o ia he ma, pehiriang ita na fafetai ne paki paki ia. Ope he, kau tau sinoen aia aku mak kau tau. Kau tahu fai pehe, kau tahu ku faham mana tu. Saya faham dia aja. Aiki, kau tahu yang alau tu awak tipe kau ngaco ya. Kau tahu si noen, aku fai mak. Kau tahu fai pehe, kau tahu faham mana tu. Kau tahu ku faham mana tu. Besi wanima, pehe fagi tanah tu teipu. Hiri ada orang mohe opehe. Kau dia ada main. Kau teipu nih, kau te fokawa fokau. Kau te fokawa fokau ya. Ok fai aki tok toto. Ilonga e kato winu ia. Fai pihe kato ku whakamanato. Vesi wano. He ilonga e kato kai ia te ma, manei, moinu, teipu. Oku kato whakahai te pekia te aliki. Kai aua ke toi ha. Vesi wafitu. Koi ai. Koi a koe e fai ta engari tana kai ia te ma. Peko tana inu teipu a te aliki. Koia koe e faita e ngāri. Foi rea mau ingai tā whok mai kia. E faita e ngāri tāna kai e te mā, peko tāna inu te ipo te ariki, kua halai a ia ki te sino mo te tātā o te ariki. Vesu a walu. Ka hake sivi mua e te tangata ona, peto ki kai e te mā mo inu te ipu. He koia aku faita e ngāri, tāna kai mo tāna inu, oku kai mo inu e ia, te mala ia kia ia. Ko tāna tai ilo te sino. Ko esu kia kona kia kainga. Ko tono ia, oku ia ihe toko lahi a koto, oku vai vai, mo maha mahaki, sana a kainga. Io, pia kua mo moe te ihi, kono inga kona upekia. He ka pau, ne no tau fifiri o ilo i ia tātou. Pehe e ka iloa whakamau i ia tātou. Ka itono whakamaua ia tātou, ko te ariki ia o kufai te tau kinisi. Ko te uhi, ke aua na whakamala ia tātou whakataha mo māman. So ka uhinga kinisa ia ki tātou, eh? Pes tātou, ko iai, si ako kainga. Ka katou whakataharewa ke kai, katou tatari mua ke toki kakato atu ia te kai ngā lotu. Tolfa, ka pāu o kufia kai ahetaha, ke kai be, e ia itono api, ke oua nā whakamau i katou i te whakatahaanga. Katono, toe o te umea e au toki tuutu uniki ai, itaku alu atu. Ko e lawa ya kai ngā ae, ae wahe koe ni tahataha, te hangi piko kumata whakatahano atu, o kumahino mai e whakahinohino koe ni, koe whakanofonofo, oi oho mohe, oi kai, pia moinu, o te pepe ina rei, o se taimia e tautahanoa ki me, e ngai mea whakasino, e utauwhai e tautolo e lotu koe ia, pia utauwhai sakrameniti, pefe ke tau unua ki i mai e, ke tautahanoa ki e tau kai, pia moinu, whakalau maarie. Kauhi ke awe ke taki ke whakalau maarie. Kai kakato mo kau e taha kotoa. Pe oku huu ka whare lotu ke kai mo inu i sakala meniti o kwhai. Ihe sapa te uraki o e mahina kotoa. Kau ka pau, te taho tala noa, ke te nofu hifo, ke whakalau lau loto, ki he rerei oku kai i hoto loto, mo inu he te mo uihe aha kotoa, pe taha oku mau inga, ke tautou lau au lako rintou vai tata. Kene hanga o ako na kii ka e tau kai mo e tau wino o kwhai he aho kotoa pē. O tana noa wika i kotoa noa pē ki he mea a maa pia moi waine o kwhai ake sakramenti. Ka ke unua ki atu, ke ave ki he koloa o ku mau e he loto i he aho kotoa pē. Ko uhi, ko e tau mo uhi, o kutaku. Matu ka kakai henia ku ostari eiki. Ko kakai ko utare eiki, ko ike te malanga e kakai ko kena utare eiki. Ika e ko tala noa henia, ke tau tol ko koe, ko tau whapapaui, o tau tari eiki. Pako o whewhia rahi e au mai ke vahe taha taha koe ni. Tala noa ki ko ngā uloa ki, aina ke lau hina rei. Pea mau inga pito ia kai e, matu e feitu ko ni na e whai e tala noa koe ni. Ko e feitu ko ia, ko tai mini ukei ufi ufi pe kau whewhini ho nau ulu, nau ai skafi. So kai ahau ni ka pongpongin, o ku ta kahau atau e skafi hina rei. O kui kala ufi ufi ta ulu, eh? O fukata tau ke ta lau e, vahe taha taha koe ni. Ai au ki ai ae, ae ako naki, whaka feitu, ke tonu, e tau mo ui ngai feitu. E au ki ai ae ako naki, e hanga e tau mo ui, e tau nofo whakatoko lahi, ai ko konga hano ua na kula hatu. Kaya ngai ksi o ke vahen, whai beha po ta hanoa ka ku tohe ta miniti e ono nai, ke toki abe ki tau ki ke ose a vahe, ka o ka pau o ku ata a titama, ka pia molinda a pase re tiho, ana fanongo ape a ula korinto va he hong fumata a tuka tuka nau ga naka mata mai e po tana noa ka pau te naka umai pe a hoko mahi nare pe au tuku faos malo apita
1: fo malo atu e toki ta pe a pehe kai nare ka e hangai kumea kona kuke tuku mai ke ma kamata atu pe a koe si o pene o vakai pe me he kamata anga koia oi vahe tataha ai tala noa koni Kou to o mai pe a e kusi o koia ki he anga koia o itala noani a ono a fau a tangata pea pehe he tanoa koe ni koe tangata o ku ulu ia ki a kalaisi aia pea mahino lewa koe fefine ku ulu e ke tangata na toki fau e fefine ia ki he tangata na ikai ke pehe ia ke fa'u e fefine ke fratatau ki honohanga e otua o fa'u e tangata. Ikai. Na kehe pe a vakai koini ki hono fa'u e tangata mo e fefine. Aia ne ula ki fa'u koe a e tangata pe atoki fa'u o a e fefine. Te sio ke tānoa koini ke hanga une whakamahino mai ke mahino ka ki tautolo ene tu ukoia. Aia o kutau kono uhinga ia koe tala mai o ku ulu e tangata ki a kalaisi i ka ulu. Ke whakamahino, o koe tangata o ku taki he whamiri e narei ka koe ke pūre whewhine, Ko maari e ia lahe a bito pako wako bēmi a lahe mieni hango e tala noa ko ia ki hono ufi ufi o ulu pe a moe. Ngeia ku maa goia. Ka koe ku mea koe koe koe fie fie lahe au ku whamahino mai koe nisio, ulu lewa tangata ki a kalaisi, ka ulu e fefine ki tangata koe mahino au pito a pito. Pea koe hangei peni en tala noa mai koe, koe tangata o ku taki he whamiri, o ku ikai koe fefine. He ku lahe fokin hai whamiri upe he, koe tangata o ku ki poto ange fefine he ako mo bea pa e taki rewa fefine e ia kauta ton foki o ke tau mui mui e folofola. Mahalo ki toko ni bene o ku fai e toke taa pampe eka nalei, malo.
0: O wete ke whakalanga ti peiti ti ito upolo kalama map te malau. Koe mapu te malau, koe mapu mai te foi malau, eh? Okay, foi tangi, foi yongo, o kune tuku mai. Mo oni kotoa foi mea koia. O wete, koe ke ti peiti e malau ia koe ko tak malau tangatae, ko tak malau fefine e. Pau e pau. O kou pau ia e pongpongin. Ka pau rewa, o kutala mai ulu e tangata ke o tua. Ka papau i kau tangata o mohone mea ko ia. Pea ka ilo te fefine, ku kala ulu ia ko e ki te atua. Pea ha. Pea ta mai pe, malu e motua. Malu e ko hoa. Ko rea pukene to ta, ko te pai malau pe niyo kumapu pe, ikala pe to e o panongo maha ta hai ki ai. O kou pehe u siwa pong, kwa pako ku kakati pe ite niya. Ka fefine ko koku na umau hoa. Malu i te langi-langi te matua. Hangi ko lau te fine matua niwa. E kala pe whakaha i a koe ku kala whakaongo i te tangata ki te ariki ki he otua. Ko lakim poi ni. alu e tangata o piki ki o toi loi, e tonu e ni mea kotoa. Ko lai tau longoa tai mini, kalape e ofi te tangata ki te ariki, ka te fie pure iai, pia koe mea hoko, e si tu e fefine o malu i tanga hoa. Ko uhi ke fofonga poto, mata poto. Kotunga poto, fai mea koto peu poto. Ai ke koe, koe, ma poe te foi malau koe ni, hau katu, ka pau kaubai morinda, a pas, a hinarei, toi hoko mini te tolu, malo.
2: Malo. Koe mōna wita. Au hoko foki e haupu hake whewhine o whetongi tō ngā tangata ko hui koe. Koe kai koe ke pau e piki e tangata e ki he otua. Mā lia wita e whatala noa paula ia. Tō kua koe ai koe kofu e ulu na mahi nohe ane afi he kuonga koe ame whitu na i ai. Ka kofu ha ulu ha whewhine pa fua mahi nolewa une whaapa apa i hono mali pa whewhine koe whewhine o mali. Ma hu se paniti ko ko ngani o ke o ke ha me pehe o fam on ya ke fo imama he ni ma ka ta se da dolu he tai ni mi o me ta ta pe ka kai ko ma hu se paniti mo ka kai o i kai ke ma hu se ko ke ilo ke ke he ko ane afi ko me fe tu ko han ko la u to ta mo oni au pitoia ko mari ia pe au ia he ki konga ko na ku ki no fa u ia fifiri o tu fa ngata ka ko uhi ko fa ma po po des fa o se ko na akulau o ku mahi no ai o ku fe ka u aki tangata o tua pe a mo fe fine ko pa u ke na u fe ka u aki pe ko ka to na u na u ko ya i na si ai tangata mo fe fine ke fa ka apa apa pe a hiri o pe lang lang ya o tua i ha to me akita pe ko fa ka ha i le ba o ku ha i he ko nga ko no wa na ke lau. O kai ko hinga e tau kau he whakamoui. Ko hui ko na tau i he kolosi. Ka pau o tau ina tau kai e mam. I kai. Ko hinga e tau inase whakamoui ko ea wasi isu ke kolosi. Ka pau na i kaha kolosi ia. He kai ki tau inase tau tolu ha moui. Whakafoke tu ai au e toe ngai kimini te ua konu toe. Ma au toe tāke ke whakakakato mai malo.
0: Opo watu ki he ngai laurea pa kou. Ko hanga pe ko fra kwa ka tu ko hua ia pe ko fa ka ta mo na pe pe ia wi ko ha a ko toita po ni kai ke ta hanga o mai ke ta ti pe ye ye ulu e ka ko tu i ka pa te to la we fu mai no ki fo ile pe ke fra sa ki na le a ke ko la ko ta e ngari ko ko ta mai o wa e fa yo ta ngari te ta pe ko ga ulu aki ki he ta nga ta mo fe fine pa mo ulu o wa ta e ngari ke owa e fai a kaima ba mo inu o kuta e ngari o mara te fo hiva kon kokoe o tau ilo ta hak na e fa o sofe de kakala ko de pekia nai te ko ya a kui ko fie matai pela ka mata ki pe e ta e ngari ko si o kumari o e fe fine ko ta e ngari ko e ha a fume kon ko fa no he kakai te fo ma po pa ki pe ko e ke he ngutu pa mo tu hu ma me ak fai pa mo loto o ta ngari ya Tak apa awe mokta wala pongpong. Faka fofa teu, faka fofa. Lay out the conferenisi mo me katoa. Kakui kai ta tau. Ai loto, pe moyo tau sio kai. Ko e tai ngaria he ao eik. Tara mai, tomu a sivi a tatou. Pe oku tau, ka ote tau tai ngari. Pe neo ngai tufa mai pe he tangata kutau wanga pe kai koi tau fai fe kau. Tau kai ke iai hono loto ke ta tau ke oua. Pe moi mea, ka whanongo kai e fine motu ai api pe a moia. O kune fai e haha o kato kala hi. Pete upe he, o ku ta ngari a mea fai. Ka inga. Tau fo ke o toi ta e fo hiva, na e fau he naite. Ko hi ko hiva e ha tau taimi e fitungo fultupu, ai matuku ai kakai tonga. Pola o mai kau tangata ki ao te auroa, no fo e fefine i tonga tau ke whanau. Pea movete ai, pea holoki ai, atu unga e whanau me whamiri, pa mono fo. Pea okei pehe pe ahon. Fie matai, fa osi aki ko fa ire ha ni ko ta ngari o fa tu pe fa ka tu ke re ti o ta fa osi e e te fa mo pe he tu ai ka ko ya nga ya me nga we ta ko ni ku le re o fa ke mo ba wa ha le re mo fa fi fi ha ha ma lo
1: e o ko fa ma lo to da ma lo api to la vra de ta por kama ki he a ho ni te fa fe e big mo to lu ta mi ta ta u i he tona ki ka u ta we te aki he a ho ni e hinarei ai ta ngari pago ko kai ke lava ke hanga ma o fo hivani ke tau fa o siaki ai hiva goni pe me he ko sa fa go ka ko fa malo te lava le rei e tau polo kalama ko ya ki he e fia fini malo apito mo me mai ki he tau polo kalama ko ya o e fia fini te fa a fe e ben motolu ki he wiki ka o tam de tau ko e tautaimi to e tauminiti e tolu. To e tauminiti e tolu ko niki e taha. Hoko e taha ko e proklama e society ko ia a Kolomotu'a. Ka uatpe a e fasikoni. Pe a mo tautari a ki ikinau tolu. Te nau a whakahoko e proklama ko ni ki a mausa. Pe a pehefo ki heonga toketa. Ki a toketa se a ilaiu. Pe a peheka toketa se o fifita. Ihe e fiafini. Malo.

0: ko e tau tai mi gula se koni pepe a hoko ai taha. Ka ko e whenga maare koni ko tai tai li lei foki ai programa koni sa society a kolomotua ki hoa tani ai ungo toke taha. Se au si la iu pe a peheka si ofifita pe a mo mausa ke na fuka hoko ai programa koni ki hoa tani. E mausa ka foki at pe ki a ki mutol tataki mai tau programa ki hoa tani malo.
1: Malo mo e tau lago pa malo e. Malo ni rei me lau maria hoi ko mo me ke proklama e ka en kolomotua. Te vita malo e mau whainga mari e mau piki atoa e fia fini. Ka ki te wha whakalo loa ko e fwoi pate e teke ke hengo toke tā. Ke na hoko ato hontata ke alu e tai mi. E toki me mo ki mo mirisi si pe he ose tau proklama ke talate mo ki yong fangi yongongo. E tali rei mawai pe hengo toke tā se asila yu. Pea mo sio fifita ko hengo toke tā mei kolomotua. Kalalo sia bia la toi pe ko ke te ilo i ke te hela ke inaua ko foi pate ko te ke ia tu onto ke ta ka mo ke mo tata ke ta por kama malo
0: mausa
1: io
0: tata ke mai pe
1: io io ko ta tra no fo as me fo ke hena sa o si he lotu. He lotu he hake kone a lotu no mai ki fungasia ko veia ngō. Pea ki motuhi ai koe alua koe mo ua e toke taa si aosi. Pea na ki hu mai polka mpuka aosi a habili be me kolo kakala mao taa no he otu hala koe ni iloa i kolo motua. Ka kou tui ki mua ke tau te alu koutonke fuka aosi ai pe toke taa fuka mori mori pe si aosi la iu. Ka te fuka aosi ai pe ho fuka tala no he kubu wongo fanoko mai toko lahi. Na dawa umain ke sia ko vei ngō no mai lo tu e ke fila ke pa po e fo tu ai a pure la a ka pa be de ke hanga fuka os mai ka ke osi a pute programa ke ta fa ke lo tu ka tau to ki manga he programa hoko mai ke nga hai hala mo nga hi ma tanga o kolomotua mo kau puna ke ilo o kolomotua ma lo sia os
2: no
3: io ma lo bito ma fo mari ma sa pa e ho ke Pamalo hengi a papuli e mau taimi e ke hiho hoko tau ki programa koe ni. Koe, ni koma paas po koe nao pa matala ke i he hake elo tu koe i siya. Koe, tapa koe ni koe ki he, teuteu ke foki o ngō Tahiti ki fisi, ke whakakato misionara na whekumi ki ai koe kumi haka ufai ako tohi tāpu ke awe ki a tui neau. Koe tā koma ki mui tā walu a fitu. E tau mai ai a Nathaniel Tana pia mo William Cross ki hihifo ke wakai pe e lava ke toi e whamo ui a misiona koia Asunto o Masiko pe mo Hutchinson, ne? Na e whaingata ape, na e tau mai ama tangata iki hi fō, o kai ke Merino e nofo ai o ngō whaifikau koe ni. Pea na whanonga iki na ua, i he lotu koe ni uwhainu ko alofa, pea na omirewa na ua wakai. Ae ko whamatala, koe konki mui o a kosi koe tawalua o no ia, tawalua fitu. Ne ma ulotu ai foki a tāna ia pa mō Cross. Whatah mō rea mō tu o pa mō e o mō Tahiti, hape mō tāwheta i Fungasia. Ai e le nau ki i whengāwe aki ki nau tolu. Whatah pe foki pa mō e tauke a tāna ia mō Cross i he tawhaki whaka pulusi. O na whakalahi ki i ki apia ko ni ko na fo tu ko e mo Tahiti o kamata ke na fa o ko alfabetiko ke re fa tonga ke li li u le a mo mea e ka ke ka ko mea ta fa ki ma u ka ko ai le kamata ke si si e ki fa lo tu ko na lo ki langa ko e ki fa lo tu ia le ko to to lu ia o pe na ha o ki ai pe a Aiga tawalu wa fitu, wa walu, kuo Fai hake e ka ulo tu hito ka ononge au, pia whakalahi re wai fai lolo tu, o to e lahi ange. Ai ko tawalua hi wāpeku, pōki re wai o ngō Tahiti ia ki fishi. Ka e hoko atu rewa, e na Taniela Tana ia mo William Cross, ai ngā au e koe a whila ke pā, rea mo tu a koe mpa mui o ngō tātā Tahiti. Mm. Wa taha pōki pia mui kore a ngō Tahiti ki he, ia mo papikau, Wesiri anā ke nā papia are mo tuko. He nā kai keaha nā whatongia ki laiseni ki nāo ege nā whai papi ki ongo whai ako peki nāo. Mm. O papia ko are mo tuko ako he tau ko ia. Koe tau ko ia ne toki hake mai a son tō masi pia mo Hutchinsoni. Pia mo e kauho eik me hipo i matatahi ko nā ko o sio mo mea ko nā i hanga ki toha whā. O ku ui koe ko pē koa e hake anga koe ka u misare koe ia. Iyo, alfake he lotu, eh?
1: Alfake he lotu.
3: Koe alfake. Koe ia. Ae koe toki fau mai a tō masi koe ki loto kolo.
1: Koe
3: ia. Ha uia kua stu e ngā ue ia, ngā ue ia, e o Tahiti ia pia mo William Cross mo tēna, mo tāna. Ai ko ua hi wa ai ko tono ape ko ka ha fa tongi ai o San Tomas mo Hutchinson di kolo fa fo ki leva Hutchinson ki Australia ka ave a San Tomas ki hapai pa pi leva a re motu ai ai tavalu tono ka to fa pa pi go o ta ha u i hapai e San Tomas. Ko ia koe me fwi tapa aki koe ki he hoko atu koe ngā ue mono mahu i ngā o mo ui e koe lo tū koe tonga koe whaka kake fwki me ifunga sia
1: koe ia
3: e koe mata koe koe ulaki whare lo tū e whakatau ki whamatala a pita vi e koe pita vi kuasi via i he ngahi nohi mā mai mehla i peri koe ken pela. Ko se na kolo motu a pitavi, na mui mui holopi a rea motuka. Ko ne folo ana ki hapai, ko ave etu po uluaki. Ka ko pere pitavi, na e tau mai koe ongo, e ongo tahisi a koe ki kolo motua. Pa matala koe, e a rea motua koe ne mahu inga ia he lotu. Pena ulanga e ki i fare lotu i mata uturiki. Ae koe fuofuo fare lotu i mata uturiki. Ki fai lo tuena isi i pe ia. Kai ki toi fari kia kia mea kona langa pe ia mūsi e pe. Kua ngai fai matala koe a pita vi. Pea lahi koe manawa si i koe na pā usi i koe ki nau tolu. Pea nau whakarewa o whakarerei i a fungasia ke malu. Pea hiki rewa fai lo tuki o lunga. Kai koe a koe fai matala e ngatahi si ia. Na e malu inaua i he api wa rea motu a ko purela a. Pa koutu ya mahana ko hingoa peo funga si a ko purela a.
1: Purela, he kuonga koe.
3: Hele awe naua malu i ai. Kai keke ngai konga mahu inga fokia. Ko tau tolu en tuk tupu ake. Nau tuk whanongo pe nau hoa o whanongo i purela a inu silani. Na heke hui ho, hai purela a i toma pe ko mena tui fe. Kai keke wasma he pa matala gondia. A tātou ko pita vi. Na e toki awe hoki ae ko tangatani na e toki tui mo ne kot po ulaki koe ki he otua mo oni. Otua mo oni.
1: Koe ne rikitahi.
3: Ie hono ri koe pita vi kitahi pa mo no foha maro pa kono kain. Pea na toi hao mo ima koe ki uta he. Kakoe kauku kei lilo hene foi mea e. Pea koe laine fe utuk mea pita vi. Me kolo motua. Mana ko ha hako pe mo ia mumui ka koe ki mau ke ho ko. Ka koe mea mau inga he ni, koe asi e whamatala pita vi, ene alu ki haapai me tonga. Koe mui mui, me kai angalotu koe isi ya. Kai kei ka koe mea poko mau inga tahia koe he ni ia, kia te au ka pauti ute whamafana pe. Koe hau ko alore ki tonga, nā kai ke pehe ke tae aonga au pito. Koe mbalanga ko alore koe nai whai koe mua. Nene hanga o alasi ai e fisiko ni ko tākai, pe a whoke a lore ka alua tākai ki fisio, tala noa waka tui neau, whe mau tui neau ke oanga kau whai ako pehe, o to e whoke mā tākai koe ki tonga kum whai ako. Oi koe ke Asteria pe ame Asteria ki Tahiti. O hakarewa he whawhikau la māsai i Tahiti ko, ko John Davis. O talange mahala aongange hano awe hakau whai ako Polinsia i hano awe hakau la māsai. O ngā whakene si nesu i mate e kau la māsai koe tawhitu iwa fitu ie. I he tau whalere mua koe tawhitu iwa iwa. Ko i ai na e loto le reire wa e kau Tahiti. O mai fu i toko whā. Ai ako hape mo tā feta. Pea mo e mo iongi. Mo e tā mai taha ku. Ngā rāra no ingoa. Ai fu i toko whā kau Tahiti kā toa. Iku lam koe ki whai koe awi ki fisi. Ai ako e nau koe nau wafe i tonga koe mama ho nau waka.
2: Ok.
3: Koe tau pe he. Hamea na whaka mama e ho nau waka ke nau wafe mai he. Oku. O fie mau ia rea motu ai e mea koia. E tai ga ea hako ia e ti pen he hou eiki. Na hake tō masi mo Hutchinson i hona kai ke tari e ata. Hake mai e ama Tahiti ia, e kau Tahiti ia i nuku alofa. Na uipo ko nuku alofa pe a hako ia. Fie mau ia rea motu a. Ko ia ai, ka malu i e hou eiki e lotu, e mo ui e lotu ko ia. Pena kona mo nila e mate misiona ia son Tomasi hifo.
2: Kuia.
3: Mate au pito. E, nga kai peke na vare reiki na oemo Hutchinson. Pea feunga pe ia son Tomasi hifo koe Plex Miffi. Na toka apeo fai fikau i Australia pe au miko ki Tonga. Ko Hutchinson ia ko tata fai fikau pe ia fuoloa pe. Ai e loto ake whaangongwa nge ki ai, loto ake whaangongwa ki ai pe koe tuua i pe ia. Papau koe ke na sai na ua. E riri whewhea e kakai. Kakai, koe. Kaike, koe whaafo atu kuia. Na e mate misiona ia koe hihifo. Koe misiona na e mo ui fumasia. Ka koe ola te tau taki e tau tolue ka lore. E koe pego, mate ngawe a lore he i tawa lua ua.
2: Tawa lua ua,
3: iyo. Mate peia i mua pa kai keha whare lotu, mo kai keha kau lotu ke nau lotu wata. Kai mo ui fi lau maari e ia alu ia ki fisio ha uio alu ki tahiti of.
2: Kamatai.
3: O fau mai a fotu ui fumasia, he? Ka kai he koe ana ia ki whama ala ala ki historia e lotu ui. He koe, he kona mo ni, koe tawa luo ua, koe kapana kai ke haua lore tawa luo ua ki mua. He kai tuha lotu ia area motua. Ko ke tonu ke fuwhaiha rahi a whātu ku peheka. Ako tau sio koe ke mape koe e tau whātotolo i huunga. O tupu koe e lotu area motua. Tupu me wholau maa lore koe tau alua ua. Kai whāta a mai whoka lore ia. Kai whā manatu senturi ua ia i tau alua ono. Aia, koe tau alua ono, tonu ke whā manatu ia tēna bemo, ia tāna bemo kolosi. Nga e mo ui koe e na ngā ue o no hoko atu e. Ka whaore ne, whamanatu ia ia, ia son tō masiko na e mate ene misiona. O koe katau, waka hoa e ni e ki peko hai ku sai mo kohi. A koe tau mui mui pe, e mea kou moni. E na otoksia hi mo he, i he, tata whai te kau atau tōu toke tā mafwalu. E na umanatu anau tōu, pa nao na tō whamanatu a. Ai senturi ua i fungasia, he?
2: Fungasia.
3: I mahenu, koe lotu, o koe koe wisiriana, koe koe la maasā, koe fotu he kau polinsia, i fungasia, koe oma Tahiti, moare oma tua, koe hua ik mei tonga. Kai ke kau aha, kau pālangia, he? Toki hau e kau pālangia, o nao mo pae pae, ai ki ngāwe, o whalahe whare lotu, pia whalahi pia moe apiako langa i pāki moe umeako mo where po gei ai yonga o nere a koutu mahalo koe kawia he konga historia o ku tanumia pa koe ke tau ilope koe hae huinga o tanumia ai he tonu peke he koe koe mea koe ni o ku ne o ia o keri ha uruo fute ua noa ke tonga asiake o kui o lunga pe ka ku Anko tau fa le la tinga i ofisi ta ta i pe me i la lo he ka tu ko i o o ku o na tu la pe he ai e ka ga o ko ni
2: ko i ko i
3: e a mai no ka o ai a fu i a fa mana tu ko i to ta ma fa lu e e ana fa ta tau ki mai no ko i o historia ka na ta kai re vai o to na fu a ka o ki fa mana tu ke ta u nge au i apua rea motua mo u peitu u mahu inga i kolomotua na i rea lo tu a o tui mahalo o spe unga peki i i kana koe kai hokat ka sio na koha
2: sio koe ha toko ni mai ke
4: mahalo o maus mahalo atu pe ufanga atu pe mai whakatapu sua fai e polo kalama koe koe koe tau mai pifuki endi o whakaka hoko ato e pulo kalama e fukolo eiki hangi koe whakahua e tue taa se o sila iu koe fukolo foki ia koe kamia pene hana tolu fukolo hana tolu o tu api koe na koe ne faya i koe e ngau koe ne ki talano ok peko historia aia se ausi po ia pe pe ako neongo pe ene kehe kehe moe kako hangana ke lau anai ne te ke tau pe autonomia ka ke tanumia ko na una yo lunga ko to pe ko na tuku mai pe pe ta tau pe mo umia ko na ko o hake ko no mo fa mana tu e ko nga ko e mo me ko hangi ne o sila pe ki ai na di palestini ko fu mia fa fonu a fokia ko fa mia fa siasi ko ta mo nu ia ko me ko ko fe la ve tau sia e ja ke ko no fa yo mal ia ke tau to fa ko tau sio fo na tau to lia ke tau e wangia ko hili aia ko tau tana ki mai ni fuka matala ku ma umai ngai na ko tala no na ku ten ko na na ki ka ko hiva la si asi e ko mo to a si as na ko ya ko hiva he wi ke taha ko si uperi tali ai na e ko ni ko yo ai ke malanga i sapa te i sayoni pe ko te malanga ko ka malanga ia ka wa si uperi tali ai ka wa lo peti tau fa ko mo ka tana ko te te wa malanga o koe ki nga toki wange nga tolu he sāpate ki whare loto. O nga wange nga tolu he loto ngai uike, tata te fito ki tope lulu pe koe toko nga ki whamau mau hiwa koe. Nga wange nga tolu ki whare hiwa. Ui ngai nga wange, he nga whawange pe nga tolu o whiri, o kore ke whai hiwa, o nga loto ke whai ai, tata he pe lulu pe koe hae hiwa, o nga whiri mai nga tolu. Ke whai a ke whawahare so ni koe, mua mai nga uhimi. Pero ha ga superior ko ya fa ko na uya ko ya ko ya superior o ko tanga ta historia fo o te ki lele e ko historia ko me ro ko mana tu lele si ha si a me ko na ko o ku ki ni ki ni me ho o ta na nu ga historia e e superior ka ko lo motua o fe ma o pe ke mo ilo i ka pa na i kai mo tolu pe ka pa na e i kai ho mo fanga kui na mate lo tu pe na faka ofa te ko te tano ani ke se faka ngo e si ausi he oye faka tanga pe faka mamahi pe faka he te ga no faka lea he ka ba u ka ko te tala no ai pe ko pe pe tala no faka la mai ma tu ko ma tu ana na wa ai o ke ye pe faka to tanga ta na fa mi ka ko nga ko le ka na ma tu ko le si pe ri ka pa u pe na e kai ai ka nga ko lo mo tu he ko na to fo na na fa ko fa ma ko na to na lo lu ha ke fu asia ka endo fa takai ka lasi ko te te fa ma mai mo u ki ko na fa ka takai ki pana i ma na ko e fa ko ha no te u ha fa ma mai ko ki na to lo pa ko ta no a ni ko ko fu asia ai ko apia na kona o alea motu wa a foto ai kata an pa ko ta ta no ko ni ko lo tu e ni ko e ko e se ko hake hi hake hake hi hifu pa ko ki lo tu e na tau pe na na pupuhi e funga sia ana ko e ko e pe ko ai o la hange ko no lai so a ko ia mahalo ne ai pia ke pehe ka ko no ko tau pe ko e ko e tanu mia o ki kakai he ko e ni mahalo ko iki ao ngape tau ki polo kalama mo hang ko ki ko ki nga ko na me fa ma mo me ko no fa asi pe ko no tala no ai pe he ko no mo oni na ka ki ata ka ya tau tolu na i ta u nga au ki mua ko tau tala no pe ki umi ko ko ma u he to hi ma u ma nga fa matala pe ko no ko no mari e pe ya e ai ya hang ta ko ta no ko me ko ma inga na ka wa ko mo tu hanu pupu he lo tu Ka koina ne koina ka pau koe koe konga ina ta o historia. E mana tu o fie fie ka ha hake koe ta. Una pe na ka ke na ka ke iku ke lau fa no pe iku no ai un awe na fai ai ne kamata mai koe ta ta no ka historia. Ai ekonomia koe koe o fa ka fie fie ai ka mona uta no ka koe ko un ape e kulavia tu akuia pe ave pe ai apurela a o ave kisia mau fe un ape ke ave ke kolotau kunga ke malu ia ai lotu ke kamata me nga we pe ave pe ki olunga ke no foi va olangi mo mama ni ke kamata me fo no nga pe to ke fai no tu awe ai mama un ape ma mau sa ki la veatu ka koe ni koe koe mau to pe ta mi te mo fulu ka wa te ki la ve mai ai o ma tu nga ave kona koe fale re dio na no foi ta no ala ya
2: Ah, ma te vita pa mo. De, ma lo tu mo to ke ta e fa fini. Ko uro ibe ko da ulaine e ipe e fa matala ke tu pula ke mai lo tu mo aonga ko kolo mo tu a yo no. Ono o mai lo tu mo no popo e lo tu fa os mai to ta sio. Ta ko e ne a mai be ke tem fa ngo asi fe tu ku. Ma tua colombo tua e o ake to con ga kitado de fito ke na kagina to ka fuga ngo fuga malo to con to ta ka ke te ta ho kore to hit ke ta ta no anke por kala mahoko na ki maki ka mata fuk muhawiri ko e pe ta ofa ka ka ki ai he nga hi api ha u magi mata uturiki mo foto ai ka ka ta ani na fo mata la hawiri ko u lo pe ta ku fuga ma po por kala mo ki tua he guai e fuga ka na ki fuga pa ma to ta sio sias ki ta ki sio ko fo ko ka ke mea he tōlahi, o ke mohu tare niti. Ko e ngata pe he historia, mo malai ke iai, ko e te he malai musika. Ko e nei whakapā me pe ke maktau sio ke kaupuna ke iloa o kolomotu, a ko ilo i le rei uke ilo i pe koe. E, wa e kau tangata iloa o talola kepa ko, fila kepa ko, kā toa e kau tama ko ia, ko si aho ilo au kia he ko, o ke ilo he tōlahi a honi, ko toke tā ko e naka, ko e me mea ia ko tare niti o. Ne ulere mage fonuano siyo he tare niti he. Wala ngu fulu tupu si i. He taimu nge ke he mutafake musika hai. Kako e tau polo kala mai koko. Pako e mafaka ufa malo atme te wita. Te wita fa mwame ka eti ki fa manatu nou nou koni yungo tangata. Kwa fa manatu atu ka inga kolomotua e tau mea kai koni na etufa. Hangi kwa fika hua kwa fa ngau ea ki kolomotua. Kutau hie mata umu tato etupe. Kutau si mata fonua. Kono tonga e api ka ko kore ki mo tol ko na mo ango ange mo me ave mo me kai kai ko mo tua o ku tata le rebe mo pangia ko ka fa malo tata le rebe mo de pangia pe ko ha pe aki mo e mo ngai me kai na watu mo le re ange me ange pe ko ta me kai de mi ko mo tua to e kape pe mo ta lo futuna kape amio ni ko kape ni mo si ko kape hofo o ure ange kape ko no ngai ufi Oni ki tuku ya bana sio ko ko ko wi ku roi ko amio amio. Pe mo no tal futuna. U tak tola te a wi ku tuku ya ta ICP.
4: Amio pe mo tal futuna.
2: Io amio au bito bito tal futuna ma si ko tal futuna kula. Ya nga ko ki lo i. Ko ko be no ka pa pulpa u fi le bai. Ka ko fa brata be ku fa malo at me pangia ka ma a mo tu ako ni ngotangata ke ka nga kolmo tu hamu ke dali fatangi ke muange ke tokoni ko tokoni fu ko tau api to no tau api fu mi akai ko si alo superio he he tonga o mai ko no si ofi e to tonga tau api pa tau au ke tu unga ku tau osi a be ko tau osi me tau fonua hanga me na fa pai ga la ve ko tau go me la ve api pa mo wange wan kan ko mo tu ko mo api ga ko mo tu fa no e ala Vine Street ka ko fa mana tu tu ka tanga ta ko na ko na mo mai hi ki ni ma pangia ka ko mo tu o tari tari le le mo tu pangia ke mo fo ki hang o ang be ki ko ni ta ta installment ka ha fa hinga me ape ki ka hinga me ape u la le be e tau me akai Ka koe tau mea kai toi koe kape pe mwe talo futuna. Walu fua ku fa maalo watu ngon tangate talau hui. Ngo toke taha mo lawa mahe fia fini. Te vita, maalo au pito. Tau lawa ko tau hanga ta toto ti hea honi tala noa ke hake lotu. Koe hoko mai, le tau wahe pio kisai beto e kore beto ke taha siasi la yu musio. Ka tau te vito ka siasi. Kon tare niti e taha ko musika. Koe ke ilo toko lahi koe taha e ngai tare niti iloa siasi. Koe musika, ete tau hoko kiai. E proclama hoko. Ma alo te vita quello che t'hai mi cu creo fi a pitoi.
0: Io go fa malo a tu e mausa, pa pe ke on toda, malo abito, mon abito, fa fo fa por gama, ai foki mai go ni. Ko gi mi abeta ha te dana ke tu e a uia, ke lo tu i col mo tua, ta fu ai. Man tu ke fo fo a mari, ke fo fo a mari fa ka pure anga, na fa ia. I si ko ve yo ngo i pure la. Fa ia a ta ha to lo me. Ta valu tolu hiva. Koe fuafua maari whakapure a ngāi. Koe tāna ki atpe ia. Kake, koe fua mālo au. Pa whafofa, ka pau koe te tau foki mai. Ulahe ngai mea ia. Ki hono toke tā hangei koni koe hiwa. Hangei koni koe kaumata apure. Kolo toko la he kaumata apure. Ke nau kau mai ke ohake ke tau whanongo ki ai. Ia mea, ka koe fua mālo. Lava lereita polka maha ahoni. Feunga pe ne osima ose tau taimi ki hono toke tā maro ame chas pia pehefo ki a sio hona fataki mai e fatongia pa kofa maro ka moha moto e foki mai koeni ke hoko atu e tau polka ma maro opito
2: maro
4: opito
0: kofa atu koe tau taimi ose mili te uanima pia mehetaha oate tu waki koni pia tau toki hoko atu maro. Ko vai malala me kau tā e Planet Cast, mana unga e whanongonongo mo tuku aki ki he weekendi. Malo vai.
5: Malo apitu te evita, pea malo mua ai Laumaria hou eiki lelei, ai tonga kotoa peo mō mea mai e Polo Kalaman. Ko ia koe ngahi tuaki ko ia ngahi mea lere. Ke atai pe foke tau ngahi mea lere me Planet Cast, patonga enga fu mō moko au pito pa te fie mao foka mea lere. O kulelei au pito ke fefono ngā kia tu moutoro koe kua hamo mea lere. Ka moutoro fie maa moutoro mea lere kuto e saiange. Lava lelei pia trade ini maho mea lere koe na o kukelelo tonga whaka uri ai. Ka o atu foki hao mea lere fo o ka kua pau ki kefe tūtaki mai kia te au. Pea o atu ai pia foki ngai mea lere keke. Aiko ngai mea lere eni o ku pase se lahi. Ai kamata pe he se ahiva te aongo fulu. Tahaua o albe fuko au pasisi tahanima ko ngā glai lai fuke ngai whamiri ko toko lai. Ka maa foki hono awe holo whamiri ki e ako mo lo tū mo ngai ko wau ko toa pēmei apina. Ko iai ka inga i moutoro koe koe ke te tari moutoro finance. O te moutoro tokanga mea ta fetu taki mai katea e wawetahe o atu e maa maa taha mo e interest o klava pe fokia o a upe o pese te hiva. Fetu taki mai wawetahe ke whaiha toko ni atati koe. Fira telefoni. Noa ua ua, noa fituhiva ano ni mano valu, peko autonu mai peke mau ya te, tika teo fituono eihe Nelson Street ione hanga, momea.
0: Ko kore whenga mariko ni, ke watai ki whanongonongo koe ni. Na e toki tau mai, e mau fo i mea kai, pe mei tonga, koe fo i talo tonga, koe fo i ufi, koe kaho kaho, moe lose, kau meire, moe mahoa, koe hopa, pe mei la i pere, o kukilo e faa, ihe mire mila. Tua sila ke whaiki ai ai whetu utaki pia mwe fika telefoni koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaiki ki pia mau mea ai e tua sila koia teke mau mea ai a fo imea kai koe di. Malo.
6: Hoik makainga tu loo ka atu mua whanono e koe ni mehe We the People Community Incorporated. O watu e pia whanono o ke kaumemipa ae Kulupun. Koe tau whamalo sina mo whawhiohi. O kwhahoko e pia mehe Star Hotel tu asila Tolu Hivaua Great South Road o Tahuhu Auckland. Po Ahopure Lulu. O i wiki kotoa pe taimihongo fulu AM ki he ua PM. Koe tau aloha te ke mahinani e whahoko ia he Ahopure Lulu o i wiki kahau Ahua Hiva. Siulai, waafe waono. E iai mwe ngahi pare ke taufe auhi tisko, uolosi, pia mwe aloha lerei taha. Ko iai wata e whaafe lota maafana ke kautou rekereka kotoa peo lota aukalani, mo kau mai ke tau polo kalama whamalo sino, pia mo whaafe ohi, he ko mo ui lerei mo mo ui fiefia. Ko e moto ia, I we the people. Whapapatu, perikitala noa, ofisa fituta.
0: Tanga mariko ni, ke o atua i e whanongonongo ai mapu avaea. Ko tu utamai e taufe manioke me he mapu avaea. Mei houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki e kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu, orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huu hake ki NPS Facebooka opetitovo finau. pes Facebook ako o peti tovo finau orea kiai malo.

0: ko e tata mi to ta miniti e wahiva to ta miniti e wahiva ki he wa i hotan ta ko fie fie fo ki ke ta tali a ngo tanga ta ko ni ku na fa ho ko por kama ko ya a ka so tia tutuku i he hotan a fa fe ka u a Paula Moala pe pe fo ki ki a si o si fa tu po ni wa i he hotan e fa fe ka u pe pe ki a si o si fa o kuiai pe ngahi mea ko ulo to pe ke ta wakai ki ai i he hoa tāni e siosifa ko ku uhi ngā ko i ke tau sio ange ki ai he ku mahu inga foki mahu inga au pito ho omo i he tafa aki ko i li ko i haha wakai au pa skapa ta foki ki he faifekau ko ha ha wakai ai fai fi kau i he tafa aki ko ni ko mea pe ko tau kamata aki ko tai tai lele ki mo aki he programa ka tu ko tu e fai fi kau pa mo sosifa ke mo ki tu ko i mai a ha ne ngo pena ta o si ki mo ka ko a honi ki tu ko i mai pe aki pui pui tu aki a mo pa mo ka pa mo gei ma ho mo fika mo ka fuke me ma inga bito me te fika ko e so tia e pia ma ki bu bu to ke ma fika pia mo ta na hu ai mo ta go na o si ai pata to ko kwat malo
1: bito to bu me bu ke bu ke fa ma ri go mai ke mo to an fa ta ke to lu i ka o to a gu ne a ni o ne si o ta vi ta ma me ta ma tu i go sia sto bo no mo fa le ha mo ofo e be ke fare a mata pure mo ha fa lu ha tonga e be ki ha fa vale a mala e musica ka pu ke mo ha fa nga mari e ko mai te vita mo le tio ke fa ha la ke amana ki fo tu tu nga we ko si fa ha no ari ari e mai nga mai no fe ki wo ki mo a e ko e fe u i ko u hinga ko si fa po niwa ko figa so tia ko to lo no hi wa u na u he ta hi wa u e Royal Court of Medicine. A te upasi atu, ko tari atu peo feo i.
0: Tio, ko fa malo fefkau, ma foki atu kia te koe, ai aku mahino koe tolu ono hiva ua a fika koe ni o siosifa. E mahino he ni pia ku hai koa ia tau tolu nae mua mua koe ura ki huu e fai fekau. Ka ma foki atu malo.
2: Malo pito David, malo sosifa e maufena maani. E pa malo ata ipe tan fatapu na e kamata ake e zipa. Ma hua ni matolu ku na sini a pesifa na e ae kutu kwa ni ma hali sini a upita te evita pa hau kata sifa. Kwa hua uja he
1: aipe koe koe.
2: Hiva malo, ae koe fita sotea to hiva tolu wala. Pea osi pe raki tau tolu fua kawa he ngawe mau whaamiri mai au ki he ni o hakwai pe hiki mai pe rona ki usra
0: Tio
2: Malo
0: Io ko whamalo atu ko whamalo atu e whaifikau malo apito hono tuku mai koi a whehu i ka tau hoko atu ko hui mahu inga apito e tau polo kalama ki he ho atani e whaifikau pe api he ka sifa ka tau ula kamata pe mea sifa ko tui pe o kulahi pe a ngahi tafa aki kehe i he tafa aki whakateknikare i he sotia ka koho o whiri ko ia ave pepa mo fehu tatau ke fai fekau ka koho o whiri ko ia ke alu i tafa aki ko ni o ifi ko nā ke tare niti hangange o ki tuku mai ange ai uhinga ko ia lai whaketamia ni ihia ka pauna ake ihe korisio ka matami ai ka koe fai ngani te tokto kita ki loto o te toki whiri he te alua kota ngata Fefe ho wakai ki tawaki koni.
1: Malo apito te wita. E taimi nei fai mai ea e ui koe ni. Te ongo i mawhana upito e. E ongo make. Tako ui pe aonga ngai maka na whakatare i. Ta ui ai pe hono mahuinga. Fai mai ea e whalala ai hou e ki molo atu e hala. Pene ongo e ha e lahi e kuku kuku o mau. Ka ku whiwhia pe ke tari ai wisoni o ku mea mai pe moe hou eiki. Ka hake koe lawe koe nana ke hukulau koe kia i. na uhu au ke he sotia na ulaki poto peha I fi he community ko mausiasi. Aia, na utupa ke peha I Havelu, Havelu Loto. Oku lorotonga a moko I a lorotonga wa sai a pito ho e ia lo a lot fi a no pele fila kepa ke ne hanga teke a ispalasa ke faka tonu ke moko I go ia fare lahi tamma ko ta fa auto ko fa ka faka no no eta la no anga ulave ke na auto pa ke pa po o kamata pe mi e community se stonga tawa taina o Havelu Loto. Taimia ko ia na tu fakataha se asu isu liana pa mo se asu tonga tawa taina e taimina ke I faife a pelikani tau moe peau. Na faya no ako I mau

0: whanga ke te te whakotu ko East Plaza pena u lawa tu lewa ki ai o interview wai o kai ke tau ngālo heku mana tu au ke ahonia e ofa ve hala e ne tari tari mo tu aku au ke hu watu e wā tau maru honu atonga
1: ko ia ko wha malo atu e sifa fefe ni na kete ke ifi ko he ako toki hau peko o ifi ki he siasi
0: na u laki ifi pe uia he me he siasi pe au toki hu ai ke kolisi ko ospoto at pe uia he ifi ahe koe maapete koe mahu inga ia koe ngawa koe community
1: maari e apito pangoke hanga whama mahino na ke hu koe ke kolisi ala te koe kuke ospoto pe koe i he ifi aya na ke kamata pe koe mahalu kuke ke iako pure anga he ku kai whapetese ke kaureka eh? Ai e nau poto pe anau tolu aya koe tare niti pene o si o atu sio o ke alu atu koe ia ke kolisi ke ospoto os pe fok pe ke si asi o alu ai moni holau ko o ma wai mo ui eh fa fikao ka ma fo ka tu ka te ko fe fe o va kai ko ni ho hu ko ni ki ta fa ke i fia sotia malo fa fikao ka ge ongo mai ki an mi uti mai ho me a fa fikao ka ge ongo mai
2: malo te ko mo mo me ka pa ki lo ma te background me ni ko ndo ai tu no pai e a ho mare ti ko ngale re ta
1: I ao ka mai pei tai mini tare ni koia. Ao nga nao e siasi. Tapa ke hei whaia e ngā wetu. Pea hana. Ia ko whamalo atu whaifikau, ko whamalo atu ka te koe. Na ke hange ko siosifa o ke hu koe ki he kolisi ke o spoto pepe na ke toke alpe o ka mata ho i fi he kolisi. Whaifikau? Okay.
2: Yeah, all right. Well, for now, I'm there. I'm more like here, no love again. I'm like, for long, I'm running away. I believe the honey I've been a fit up and be a ton like music. I agree. For a color, I hear. Getting out of time.
1: Io ko whamalo atu e, ko hui kata hoko at pegu wawe beta kai mi e sosifa. Ko e ha ho ngō i he ui koe ni o mou taki a lot ve hala ke mou hanga o siofi a fo i visone koe ni o whekau aki mo mea na e te ui ai ki mou tolu. Ko e ha ho o ngō i he tai taimi koe na e ui ai ki mou tolu e sifa.
0: Malo. Ape kia nai ki mua kai tue hoko at pegu ongo i maloto maa whanau pito i he ui koni nei whai mai mi he no pere. Pea kou tui whakapapau he kai ke hae no pere o ui noa ia. O kai pe mo koi mahalo mei whare lahi ki he whakotu ngā ui o kwhai. Ka e hanga e wongo ina wongo i loto maa whana keu kawe au keu tuli fua ke he vi sone u hanga heo heo vei ki o teke mai ka teke mautolu ke mautu o whai.
1: Io ko fa malo a tifa ko taimi ko ni mana tu ko mahal ko fo fo kamata ni ifi a shoti ya
0: koia
1: fe ko mahino le va ka ku motoru a ongo ko ya ku mo a ku ko foi me a rua ko shoti ya ko pe ku ke ifi ko shoti ya ko pe ku ifi ko fa don ya wa tu ko ka ko ko shoti ya mo ifi pe aku tatau ai pe me kapa pe me so dia ke alu la ini ku pape ke alu e ko inga ku ke sa mo ni ke la ini ni ngo ko ifi ka ko ku ko fe u te ka te ko ha va ka ya os pa da fo ke fa fi kau
0: io pe tu ko ke anga e da sia tu ha na ta ula slava te like por kala mo ki mo ko fo no mo mo u fo ke ke nga we e la ki mo mai nga we ko ke ba he pea toki mui mai e ngā ue a koe ni koe ke heo ngō i koe ngō ke lawe koe. Koe mahu inga ia tangata kene kei whai peha ngā ue he te taimi o kune kei maua e mō ui. Ae au kuhange koe request mai koe ni koe ve e ngau pere ke tuku ke whai ke langa ngā ue koe ni. Pea kou fie fie au ae kou hinga tuku ke whai ngā ue koe ni hanko lawe koe. Whamnau whamon ke ngā ue koe ni. Pea kai ke toi pūri au e mata koe.

Ko tau tau miku hoko to tonu ai wa, tau hoko I peke tau ngahi o ngongo ko ia mei Australia, pe amo uheina I London I tuifua.

0: Này tao tui mới này ông trôn cái phe của bố ha nó ông ai tao cũng ai gặp cái kinh hào ác kia lê lê bố em mang cái mà ông phe ác cái cái tu mu lo anh ấy phe hộp để to phải bố hộp cái cái hộp cả mà hi nó người style hay tại mình người style ở bên kia người mà ông phe ở căn đặt đấy mới lê lê anh cũng có là lê lê anh này bố cái cái gì phải lê lê gì phe cái hàng phe rồi cái tao nên là phải cái gì I found him a galley, he called on.
1: Correct, correct. The life of Montfort, I tatuaga, like it, Abbe Puluka, Kakos, continue with Montfort, to say, I'm not in South Africa. He will tolerate no Kaweva, Epona, Fatu, Tupulang, and Laka, to Kapen of Final Tolia. Aka koya he ku aka la lai pa ku to lai na to ma inga ke na turi I put pressure here na me ko ka ke ka tau ko tau ke ke pe le le ash ma ko obre ki le ne u e na la ba o keep the ball in hands he ke na o si si aka nge ko yo ke o ke tu ma mo na pito ka le wai o tau talenita to ke ke le ba inga e pulu ke in hands ka o ai aka foake a fanga mari ko na he ai no fa dai ma bulu set play ko fa to ngai ke ke ka ta ma ko ne te pi to ni u la ki me ala fu sai a bit no va nga de vita da ko lo fa furi ko na a la kai ko ke si ka valu o to ke va nga ya ke la kai a si ka valu te mini to le le ya ne mo o ma su ke ne poto le le bulu Demo lo lo tuku holo mana lava support ke lava ke ke mai ngai tata o gona ke tung mai ka ka ko hau shu ki skala mo ko shu demo ki skala mo ange na ki te ke tata e tau tolo I Springboks.
0: Yo ko shu e ka ko skala mo e ka tung ko skala mo ko a sto mana ku na e tala ma he tama pama tala o ku e ento ta hai ka fa ni mai. I Kau ini ni pemehes kalau mulai akan dum lagi. Hanya kau tahu, hanya tahu doa kapau kau kena uang kita tu kelele. Aku melayu kau hoko, aku pengen kau melayu kau ane boleh. Kau fikir tak hobi ya orang normal ke tolu be? Kau ifa lele iya kau pau ke fikir kalele. Kita kau ke tesis kau osi kau kita iya hamba.
1: Kamu lalu pepe ulagi vainga kaku kaku siapa ki nalu tatao memang memang le tatao breki okey kalau le tatao tu tolu gay minit orang ngofutu orang baru untuk main noai alon lau kai kongki mui kerja mau bela tu kau tu kau kong alai nau vainga fa I'm not standing now spending I on 22. I go man that I go go malo eta matasalia tu ako kultu ke totolu ke la epidemia ke fai ke na Tiffany ke malo na Tiffany ke lava face take o ke ante ke ngai ta ba di pe ga sio ke ka ka halu fa le le e te feni ke te la mo

0: ko e tau tai mi ku hoko to tonu a e tolu i he fia fini pa ko tau polkamani o kuhoko ko tau tali le i foki e pure ako ko i a o ke lana pe a pihe ki a Filippo Motulano pe a pihe foki ki a Haini pe a Filippo ko uhi ko kina tolu ko ni kuna lotonga i he laini i he fia fini te foki a te ki a te koe a ke tuku mai haki i pui pui tua e nau i e polo kalama i e whakafo ofa te unga o mai re fihi mo siru kutabu toi pēni nau kore ke whai whika au kune ilo pē fōu maheno alu ki hemi di toni
1: i wala o teita pa kone me whamal mala mehe ngai tal whatapu pe mo lotu ne kamata aki a e ngāwe ko e tau whai historia mo whamafana ni ki kak mautol Kohiko e o kuongo pe tau mea kuhange uke ia Kohiko e tau ononoa tau ononoa o eako pe kufa mafana o pito pe kaiko ia pe kau kau mai foki pe mo haini Costa pe mo ni ko e korisi mai le fihi pe mo sili kutapu ki lolo ange hona ho historia ki nao tolu kau kwhai pe e whingao e aki. Kai ko ia pe, ia e nihi ne nau hola atu me ke lana o ia o huhe. Pa kai ko ia pe, ia e nihi ia, me whakalaka mai le fihi ia mo siuri ku tapu, na eo me nihi e nao tolu ia o whai ia ko ia i ke lana, pa ku whamafana, pa ko ia haini, tai tari whiwhia koe, pa tai tari whiwhia foki pe mo ki nao tolu, Kulawe atpe ne whae ki katoanga ne nai wha malo atu pe a peheka ki motol kotoa koena o ku asi mai i loto o e mea lere malo e tau mai a honi hai ni whawhi loaki mai
2: malo e tau mai o e hoan pe a malo e lau maria hoik u mau whiwhia he kau ate programa o e hoani pe a mau kau ate pa me pākin i koe ni tūnga papai he tau fituhiwa he tau koshimarifi mo siu tapu pau mau ki hu mai ki tua o tarango fua atu ki tau programa e hoani. Fefia ke kau whatahaini pia mo fifita wa wau whatulolo Costa, Seini Langi Steni, pia pia foki ki a Surieti Fehi Moala. Mau fefia ke kau atu malo au pito.
1: Malo au pito, kawe a whereba ki he Puleako. Puleako ko ki mautolo eni me Aotearoa, o ku wau atu e mau ofa, pe mau wha ngongo atu, kai o mai hatau tala. Whawhilo aki mai, Edgar.
3: Pa malo lahi atu, Filippo, pa u kore pege, u whangai pe he whatapu ne kamata ake po kalama. Kaya tāpe me moto tuani, kei whakahoko toi pe po kalama ngā maheni goya, e ako tutuku sangata putelo sanere. Atko ke lana, kwa whungai atpe ako lolo tonga pa mbi wawolai. Ta ku fiefia lahi e polo kalama ku hinga koena ku kakato. Kakato e polo kalama e koena ku iai e kau kakufonga pa mbi he mi Aotearoa. Ta ku fiefia lahi e ongo natu e ngai hingua koena ku lausi i tō taimi ka e fie kau mai ke polo kalama. Te uki i lawe wawe atu pē au ia pa mea ki o ngongo pē mei e ako lorotonga. Ka e tuko whenga maarie ko uhi ngā koe ko haini ka uma a honokoa pa pehipu ka seini. Pa mui kaua ka tutuku maare fihi he se nau kaunga poupou mai. Pea ko iai Filippo ko e ako lorotonga ko e nea umenia e ako ki he wiki hono nima o e temi hono tolu. Ai au tau pehepe ko e vai waanga eni o e temi tolu ku maua umai ki ai. Ya ku maulere ipe e kotoa e kau aifana uako, ka e pehe foki e kotoa e kau faiako, ya pehe foki ngai kupi kau aki, tau tifitu ki hako tutuku, maatua, ya ku mau fie fie alahe apita apito. Ko wawau ni ku momoko apito ea, ya ku ki foo uya ea nga maheni, kaike. Ku hangi epe ku taunu fondu sila tatau pe he ngawe a ea. Mi he ako lorotonga ka wiki hono ni maeni, ku mau lakai e wiki hono ni ma. Tak tu kape fafita yo to mafiko nga ko nga tatak ko to ape ko e programa ako ko e nga hina ma hui nga pe ki mahina ko ni e Filippo ko e ko lava ke fakakato e konga o e nga hi internal assessment de ko IA ko ya e fanau ai ko nau sivi fa pre anga ko ni ma no mo fitu pe a ko mahina ni ka ma mahina ka tu me me ko la hita ha nga hi de so ni e fakakato ai. Pea fuafiefia pe kouhinga Pe ngā ue mālohi ai kau whai ako, pa mui whana ua ako, ki hono whenga ke whakakakato, ai ngā hi internal assessment goi ni au pe sete tau noa. I e wikeni, te lavarere ia a ahi, a ui pe koe on-site visiting, ai koe hau ia e kau ofisa mi pot ngā ue ako, o a ahi, sio, mata, te a mō wau tonu ki he ngā ue ai whanau, o kau ai e whi mea toko ni, o kau ai e whatuta ngā ue, o kau ai e kawa koe a whaipine maari. Pe anai hangai bēni i Filippo hangai aho, hangai kātua ngā whakonua, ko hinga kua pau ke teu teu i he mātu amu i whanau ia ka umai whai ako. Ai ngāi mea kotoa pēu whi e mau, ke whakakakatoa ke ngāi o wau whakonua koe ni, ke siwi ia ke whanau. Pe a koe whawhiwhia taha, koe ola, o whawhia maari au pita o pito, pe a whawhiwhia foki, ai lava mai e kau ofisami tonga eiki, o lava ke a ahi, ai ngā ue koe ai whanau. Wafifia foki pa pehe foki ngā hire soni whaka teknikare, ai niko kamata fo ou koe ke lana koe ngā hi konga ia o ngā hi hire soni, pa me tango ahi ako whaka teknikare koe tonga tapu, o ko mai level ua ki o kamata ia i ke lana ni pena e kamata ia he temi koe ni, ai koe kamata ke kuki, koe engineer pe a moe uhila. Pea koe whanau kuki whawhiwhia o pito koe aho katoa pe wei ki mea fuu na waki. Pea o mai pe o tese pure ako whawhetai pe uki mo uima o mige ahoni e tau tese kuki ai whanau. Pea whawhiwhia o pito mahino ai tare niti ia pa moe ta moe tau kei koe ai whanau he ako whateknikare koe teu teu e peo nau kaha uke ke hoko aki tonga eki kao pe hoka murina. Koe ngai kalas koe ki lalo lele ai ngā maheni pe ai ako. Pea koe temi foko ni koe kia hasipoti ki he temi koe ni. Ka guai pe taulonga i whanau o Osipiri. Aia koe whanau e toko nima na u piri na utolo tonga teu teu ia ke pulawa ki Asteria ki aga pulu foka Asteria. Aia koe na u visain ulo tonga process Katari e na u pulawa ebe septema. Aia koe whanau e toko valu e tauta faa moe tahanima o Firi moe na utolo kamata na u teu teu kaha u ki hea pufa Asteria e pe ke folau ki fisi ti sema. Wairea nava moe ki whanau, e nihu na u kakaua ki tonga eki, o kau he timi goi ai koristonga, koi hinga pe koristonga fuku wain nonga he timi o ku folau ki muri, pia uwefu toko ua ai o na watu ke kau, ki he timi goi ai koristonga ke folau ki muri. Pea kapai ana whainga maari e patena kau, pa kapau e kai, koe kau e pehe teo teo lere pa na fuku mai. Koe ne kakatoia e ai ki o ngongo koe pa mehe ako loro tonga, Filippo, pa koe whaka osi pe, ane pe koe kumu mea i, koe misa koe ai ako, o stutu hi mai mehe sea po ate katnari, e foki kotoa e misa ai ako whaka hoku i apsias. Pea ene pehe ko teemi koe ni, mau te foki, ai koe pureluru kotoa pe pete ula ki, mau hanga tonu pe ki apsias o misa, mo fraholo mere me mia ya piako o ka to yako ya pure lulu ko to api ko te fa bisa ya pia tripo o te mahalo ku feu ngai ku ki ngo ngo mi ba ba uni ka tu ka tu mu ai fenga mari ko ni ko singa ko haini ta mu ka wa ka tu ku ko is mari fihi ko na po po u fa ko mai malo bito tripo
1: io malo bito po tu te fa no mai be na wa ngai fehu i ke e ke ka haini ka ko fenga mari ko ni te ko lo sia le ba he ka haini ko fenga mari ni malo mo si mo po mai ki he kolisi sanere pe malo si fua ki mui ko pule ako e ni fenga mari e pe ka ko o te fenga mari ko ni ka te ko haini
2: malo bito. Pawhetai ki o tua mawhi. I he houa koe ni, manawa mui. Whamalola hea tu ki tangata i pule ako, e whainga maari koe ni, papere foki ki te koe Filippo, pia mo te vita maka, ma me PNM tonga. O kua e whiwhia lahi, he motua sewa nit fai whatongia koe ni, pa me he kalapu Royal Blue, wa wau Aotearoa, Chris Marivis, ziu tapu. I he whainga maari koe ni, e maukau atu he houa koe ni, whamalola hea tuai. I he whatanoa, aho ni, na fai foki Filippo, fehu ia e tangata e ki pureako ko Sanere. Pe oku mo nai e ki o ngongo me Aotearoa ni ki he hiki e taupare e he tau ni me he panga te au ke ni mange au. Ko whahauko a taipe ke whapapau he aho ni he mea mai pureako mo ki nautoro i he ngā rope. Io, ko maafana ai kau me mipa, koto a kalapu Royal Blue a Aotearoa, hiki kotoa e pare a marifihi siru tapu, hiki kotoa pe a mo ke lana, panga ni mange au kotoa tukukehe ai taksi. panga tafi o tatau be taxi ke lana pe mo taxi mari fiji u dabu e fa mari e be go ni go tu go me ani e filipo pa ve ta ne pure go pe mo te ta maka ko no u ya tu go e kakai mo ngai famili pe ke singai pisnis o una ofa mai ofa ho ko aki e ta ngai pare go ni pe agua e fi fi ke fa malo ya ke na do o ngai go foaki mo ofa mo manatu ki ba ulahi i ngai ofa go ni ego ragi pe go ragi fa malo he ni ia final pau pa mo Angelina pau io na apigo au ha mea ku fahoko e mau ki kalapu o lava ke ta ta na ki e flight ko toa e tau ofa ya bevo ki kalapu o son plu toloa prestenia final pau te bevo ki ki a so sai anga he pe ko ta pena ai ven va kalahi anga na vai a flight toa e ki so ri palu sai a havea ba bevo ki tu pou fare a fa be mo sola buna Eu vai com uma coisa tudo que é lá na, no popo, ao pito na teoria para que o meme para Royal Blue ia ia até Rani. Tá que tava aí a Louis Stanley. Da bem foi que ia sei ni Stanley, que maga tu um ani para o ring ani, e mau ave pare com que lá na com o meme para fica. Eu mau tilta para meu mau tahinde. Ah, com gosto tudo com sei lá ni, com sei ni Stanley, com o ring aí com mau ave tá aí que lá na. Da bem que a gente me aqui tu não lia va, te amo pererina para Hame. Koni trosi beni Filippo per bevo gi tra puriaco a calco su tu che la na un aucao mai che royal blue madonna e to to la hian e capao de nauto e cao mai per fe fia che mal dai dai le nauto e cao questo tu puria ho na sai ne ha o gi ai ma te ni per mo mere ha un ma con ma te ni con questo tu puria ho na pe ia ca go una con demore ango che ha ma no che mato che ta in cinta per na po po per mo fe cao mai ai pe che royal blue ke kau i he hoa koen pa guai fia fia lahi ai. Pa pewa kia hene li pia mo vika tui niu a lomu pa mi Aseria, risi ola paasi, siutaka pa mo sainea he hiapo, pe mei Amerika USA ia. Ka kau me mi pa lia hona sainea, me mi pa Royal Blue iau nau kau he whapaanga pa mo fuaki ofa e ngahi pare koni hangi koe ko taulau kia ki muatu. Ko isu tuku up for all nusila. Paste ni pila la vaca pa mosione ka hala niwa pega tu pi hu fanga. Una do rebe me ko stu tu ku up for all una do me mi pa pe ko stu tu ku royal blue ba ba wa de roa. Pero ka ta business ni una be ofa mai. Ba ba mai na ngai a be la be ki club si mo vai vai ko ni na ta ba we Pacifica Consulting Limited. Aso se fo pe be ya en e o si me. Na sponsa na wa pare tax ko ya ka ke la na ta uni fata ha pe mo trophy. Panga tafe pe mo trophy. E kautaha Pacifica Consulting Limited asosefo pe mo NEOC me. Fa marola hian. Pegi AM Karat Stores and Insulation Limited Nusila. Amini lomu toka ukamea in San Kings Road di Vavau. Aegoia langakari lomu. Fa marola hian pe pegi. Kautaha utakwe Victory Shipping Services Limited a church pe mo nensi paya. Roofgram and Sons Group. A vili molo faha pa mo mevis Roofgram mi. Tangata bisnis lahi Vavau eni loto o. Otahu in New Zealand, pe guai fra marola, ko kostu tuku lia hona sai ni haa ia gau ne pou pou fefeka mo ne kauta bisnisi, ki e tau ngahi pare tau ni. O se ni ke freight pa mi West Okalani, a teni helu, maia, pe a bege a lau kau haraniwa, a lau kau mai i he ofa pe a mo toko ne tau ni, pe a bege kau taha kawa lahi ko ia ava vau, ka kau ngon me mipa, ofa pe a mo toko ni ma bea li sala kawa trading, pe a mo lute Continuo takeaway a mano li sala pe mo lupe li sala i loto nea fu pe mo rei ma tua wa wau. Pe evo ki ki he ngai kalapuko e fiu anga alonga ya kalaisi o nehanga, pareste ni vahala tu ila sem rapuna, henton vete ke erepta pa atu se aspa kreata pe mo paula marupo. Pe mo te kau mai fok pe mo talalo wa wau. Pe mo talalo tonga, pe ke talalo nusilani, ano kau me mi pako e popo mo te ke pe maama fokai ilo, ai aku pareste ni vai hola marupo. Pe kia fine pe mo nie malpo, sione pe mo Sofia Vete, Srivia pe mo Sares Maire, Kalolo pe mo Olivia Waterhouse, Tenhelu, Maya, pe bevo ki kia lau, pe mo tonga ki nautolu goe pe mi he talalo. Pe kake ngalo e talalo au, a viriami pe mo Corona malpo hafoka. Komitwa kolo ko Fraleu United Aotearoa. Una fwaki me nautolu e panga tahafi, ko pou fefeka ki Royal Blue. Pe kwa ikwa kwa mau kau framanatu. Ko ka famanatu o famanatu e fa e fita koni ko ko stutu ko ka kuene piki a matileti tonga tofu ko ma maloa i siri uta po tahi wa no fa o fa mai sanario mo tonga fa nau pa be ka po tahi si a mora pa utu nea ba me USA America ko famanatu Alo, tau wa tau hingo, ko pua taisia mo la pau Costa. Ma malo alo mai le si utapo e taiwa no valu. Pe bevo ki kia Maria Awala pe amue unga masa si 19 ko e whamanatu kia Fiona Tania Hausia, ko e tax, ma malo alo mai le taiwa iwa nima. Surieti, fehi moala, ko e whamanatu a e nalong matu a, a ului potloka pe abong Christina halai fonua moala. Bevo ki whamanatu, sponsa levando ia costa de fai con ko puta ia costa pe mo fra au si do famana to tu plot fare tau pa mi america ko e mama lo e tai vai va pa mo taxi tai vai va tolu pe tu kai pesa mari mo ko ni e filipo ke u e tai pe ko nga ko fra ma fa na e pe ka me bi pa ko na fai o fa tau buen ke u e tai pe ko ma pataloni ko ta ma plinisi tu i per haki pataloni a club royal club fa ma lo ni ke ta ma plinisi de be vogi ke mutu a semanit fai fatongi a en fa hoa en costa angi ai so ata me la tu be ke ta pena ya ka me mi pare fa vita fa tro costa Angelina Pau Shane Langi be mo Luis Stanley fa fi kau Paula Moala Kati Tabuelu Julieti Fei Moala Prim Lose be mo Samson Tapui si fa fu na luafe ane aloa ai sea be mo se dita Saloni be ke amano be mo Lupe Lisala fare Moala tangno animo Sitarek fifita, tevita finau, hau alofa maamaloa, lolo esau, taitus falakseni, soe dubou, handeli taufalere, tuyono liavaa peamo soana, peegia nuakare, langakari lomu, pento atonga, tantonga, peamo plotu kaavenga lutui. Okei, fangu maukau mei mipa Royal Blue, mei ikare, mei Amerika, puata isia mola pauuntui neau, Florence 19 keili fifita, Maria Awala, Rose fare tau finau, peegia siutaka peamo saineha finau. Hiapo kadak. Pekai fuk ma kau mei mipa pia mei Australia. Sponsa mai e taunia hene li pia mo vika tui niwa lomu. Sione to mastalau pia mo Malakai pia mo Tania Risala. Pia mei Vanuatu a sana liotofu. Toki nau tolu kotoa ia si kau mei mipa mo ngahi famili kwa ki loto ke fahaho nau hingoa. Mo ki nau tolu na nau afea ki kapsi mo vai vai kong ke fahaofu. Pia mau parele wa uwanga peheni. Kateni fomwani panga ni mangeau ke koriskela na. Form 2 panga ni mangeau, form 3 panga ni mangeau, form 4 panga ni mangeau, form 5 panga ni mangeau, pia mo form 1 panga ni mangeau, pia mo taxe, pete loo sanele I tau wano wano ke panga tahafi, pia mo trophy. Fua mahalo wai ki Pacifica Consulting Asosefo, pia mo ene ia sime, e fa panga panga goya ki taxe, pa pia ka Royal Blue. Goya kumakato unga pe ia, e Filippo, pia foki Puliako, I he... Kau mea mi pahange kou whalawe nei ia Louis, pia mo Seini Stanley, Florence 19 keiri fifita, lupe mano ni sala, pelerina palahame, heti mea pa pehe kia pento atonga tantoa pia mo tuyo no lio va. Koki nau tau luia, oku nau ofa pia mo lavai e tau ngai pare koni ke tauni, tau hiki ai mehe te au o paga ni mange au. Wanao ka pae tau toko lahi ange, tare puriak pehe fukti maka pia mo Filip, ko e tau alo atau tau luia ke toi lahi ange, tau pehe tahafi pia amai mo skolasip. Ko ya ngai ya MC mo fra amu ka go na go tau au sia fra amu go ya tau ni o tau higi me te au ke ni mangi au ma to nga be ngai family ba mo ofa go ni ka to go be mo ki mini te ta ke a te bua fa filo ke ka fe fine go ni ke na ma fa nan helo na go na to te na to higi mai mi a ke tau ko o malo ka to be mo ka fi fita pe ha ko tai pe ki on ka una ngai mu fa fita ko malo a pito
4: bo fita fa dro ko sta go e mi pa to ko ni pe ke ka O fato, como se não esteja ligo, o conha da teca é cá, com se tem foca é cá. Malo. Malo, lelei, com a usliet fei moala, mei holonga babau. Coe tocorni pequi e fua fatonia, o fagalele atu e aini costa, pemo fifita, mei ocalanini, menusilani, o cuhonga peque faha ofa, e tuanga. Coe a pe ofat malo.
2: Alô? Alô, o pito e papa ose daipe? Coe orita ha, e coe Cristo tucutonga haia, fita baba. Coe baba o haia, surietia, ta coe tiuta arseini. O
1: na kau mai he ofa ho wan. Pa lo la hiat de ma fa ga mari o pa la hiat. Ma lo ga o anga de ma fa ga mari pu le ago me uta he o si be foi o ngongo ko ni o mai he ne ma fa na ana a haini. Pu le ago ta ki me de ta na ki mai fa no mai ke o ngongo le re ko ni.
5: Pa
3: si Filippo. Kogu programa tupe ni mei uta. Kogu maafana ue he framatala hai ni mohike pare pa mwe mai e kaukai ngawha o ngalo yao ko he kawane ko hamo yao ki olunga. Filippo. O famalola hea tu e polgalama pa ko famalola hea tu ya haini ka uma e pataloni mo e ka u memi pa koto ape. Ko e tu ko he taimini ko e pokfo o e kua kua korisi. A pare e nea u gogoia ke he lahi pehea e sirini tau te fito ke fangi devolo ki lalo. Wangamahe ni pe korisi. Ko e laungo fulu pe, pe laungo au peo lau te au e pare ka koeni. Ko u te whaha koeni ki he ke whana wako ka uma ka whaiako. Uhinga, kwenye te ilo apu kaha te uhinga e te whakavaivai e whanau hea ko koe ni kumahino kua ofae pia mo tokonia ki nautolu o au ki muri. Pakua e honga ia mo e whamalo ia mo ni ai ahaini au maa kao meemi pa koto koto ape paku patawanga pia mo e otoa masmasui kine whaitapu e kina ki mautolu pia mo e ofa pia mo e vaivai manawa mo fai pia uongo ia ipe kua mau e hivi lahi ia ke whakahoko a ke whatongia ke teke ai mama ki he tau whanau ko uhinga ko e pou pou mo whai mai me muri. Kulawe he motuani a muri o ku keike tufi pa ngā, pa koe pa ngā ku mau pau ke ngā ue, pa kulahi anga o mo pila ya motoru ya motoru. Pa koe matunga pe he ofa pa moe manatu, pa moe vare ia tama o ku whai ai a whamalo moe whawhetai. Ya ku fie fia lahi a puta pito pa te whakahoko eni ke kau whai ako, pa te whakahoko ia ki he ku potungawe ako, ke tari ki tako, ke unga peke nau mea ia e ofa ko eni ku osi ya utaki mai ko eni. Ya pe po ki ke whanau ke nau wako maa lohi. Ko uhinga pe ko eni ku lerei e tunga wau au ki ai e whakapare ku whai he tau ko eni. Ko ofalahi atu ko seini, na e whai ako a seini e te au, pa ko tupe mahalo ka uhinga ya koko ku tokangalahi maa seini. Uke pe family kana e faya kwa seini ya teau ya goya ofala hea cheini ofala hea tukalui ya pefo ka fifita ya pehe ki he kaunanga goena mufahoha mai mi holonga malo apite ofa ofala hea tu
1: ito puriako kutu mako seini ya ofa pehe ki taua mahalo mea kaya fafo kia tu haini fraosi mai eleva ta programa haini kataka
5: Malola hea toi whai ngā maharie, te ange ku whalawika nei e Filippo. Ulo toka lere tai mine, mau kaipola koe tau fituhi wā, he lo toho lo, ka kumahuma, talango fua ke tau programa e hoani. Pea koe whaka malola hea moe talamonu atu. Puka pe whaka maharie nei, whaka malola tepeke ngai whamiri ko tope, e Royal Blue, iho mo ofa moe fuake ufai, ye tau kone la monua wa baulahi. Whalahi atu ko ngaku pule tau tai mii, malo apita.
0: Haini, Filippo, kataki pe, eh? Tumi kau ange ki whainga maharia koni ka wate tol tau, o fie kau maa wate ki he polgama wate ki minite taha koni doe kwatu kate
1: kwa malo. Wate, malo e ofa ki wawa u wate.
6: Mareho, haini, mareho inga aue. Kou, kou ome ufe fia, wate o watu. Ne mafana kona ufai, tako ukole atu haini. Pepe kuhoka hao. O fara hea to ungo taxi koe kena kela nā mō mele siku tapu mō marepi. Pe elama ke o fara hea to takita hape kena ua hape.
0: Iyo, haini...
6: Mana sa tu kia, kia ungo ako pe amatoru ya.
0: Iyo, Filippo, ko haha o wakai ki he.
1: Iyo, E haini pepe ki he pule a koko e tahapeni e maukau mimi pa poupou e le tio o ne kore mai ke ne whakalahi mua a e pare koe ki he taxi o Keilana taxi o Maile Fihi pepe mo Siuriku Tapu ke nau o taki ua afe a te ne whakalahi atu koe whamafana be a ho haini
0: kua
1: ne whanau mai ki
5: Pamalo lai ko te fia pa ko shire angwa e tau lai ni he ahoni fa malo ke pina mtonga te evita maka pa pe ki a Filippo. E ko tangata mahino pena iba wa urakna fai ako fuhu pa toi ako lerei tau aki ai. Au ne lawe ipe he tangata ni ako fifi tafo ka ufinde fatlor ko no kaunga tangata mama ka ea na ihe ni ko he fitmo futobu. Pa kwae fa malo lai. Pa pa pe pe tau ni. Mano tau fau e tau luafi e tau mea a tau to. Kwae ngape fa mafana.
0: Iyo.
5: Fai ngama alie malo e ofa.
0: Malo apito. Wiko tau tai mi Filippo.
1: Iyo.
0: Que eu, Frau Schmeider.
1: Ko pe ko ta taimi at be fa malo malo ma taimi et ka pe ta mo not be nga o fai pe pe fo ki haini ka te ko pe pe ki po le lai ka fifita pe mo to nga o e ka po po mai me hena fa malo atu ai a honi mo nga o fai pe pe fo ki mo po po fai ki ko li ske la na fa ta wan ke mo ma ha le re pe ke fai ta po ki na pe ki ta to le o tua e fe po po wa ki ta fai ma Malo opito tu afatu.
3: Malo ofat kawate, ofat kawate mana tu ya.
0: Yo famalo atu. Malo opito
1: kawate. Kawate ko pura ko famalo mai moi malo.
0: Tavle de tapol kama ki he fiafini. Famalo atu kamu dol. Malo opito kama ki tapol kama. Fenga marikoni ke o atu eta o tua ki me fenga nongo. Ospeta do ki hoko atu ki tapol kama ko hoko malo.
1: Pupua he mo wei kat mua ki whanau nongo ni a koeni. Ka pau au giai haa o pisinisi, pe au ke ilo ha taha Pasifiki au giai haa ane pisinisi, pe au ke whakumi. Ki a whaunga koe ke toi whakakake aki a ene pisinisi, wakai mai eni na aonga atu ki ai. Ku mo whanongo i he amotai, o ku whekau aki eni, mo e whakawhainga maarie, o ku whai ma e kāinga mauri, mo e kakai Pasifiki. Ahono whakawhihokotaki a e nau pisinisi, mo e ngāhi kau taha lalahi ke heke. Ka tene whakawhainga maarie i ai mo o mai e hamatapā ki a konturek, i a whainga feitu upe i Nusilani. Ko hingoa Amotai, ko e hau ia me he whasi koe ai peau, penane o atua ia e ngahi waka koe o e tau whanga kui he kuhiri, o ne whola ua e tahi loloto, o au ki a ngahi taulanga fo ou. Ko hi ngoa re rei mo tau, ai ka veinga koe ia o e ahoni. Kono whakaheka he ngalu, ai ngahi pisini si koe ni, o atua ia ngahi whainga maari e fo ou. Peko hotoki kamata pe, peko wholo ha o feinga, pe aku tae totongi a resisita koe ni o e Amotai. O ke resisita atu, i he netu e ka akulaka hake e toko wāwhi fitu ngiau. Ko kau whakarere pisinisi Māori mo Pasifiki. Ka tene o atu hawhainga Māori e whaka pisinisi maau. Ko iai o ka pau o kuke mateuteu ke langa aho pisinisi pe awangi hanga he whainga Māori e. Resisita rewa he ahoni he amotai.nz pe ko hokumi ki he ngahi saiti ko ia a amotai. Na ko e whetu utaki e ni tene awe ai ho pisinisi ki he langi lau.
0: Ko kore whainga Māori ko ni ke o atai ki whanongo nongo ko e ni. Na toki tau mai e maufoi mea kai pa mei tonga. Koe fo'i talotonga, koe fo'i ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koe hopa, pia moe lai pere, o kukilo e faa, ihe mire mila. Tua sila ke faikiai ae fetu utaki, pia moe fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Kihono whakaikiki, Pia mau mea e tua sila koia, teke mau mea e foi mea kai koe di. Malo.
7: Kau Poupou MMT. Koe ui e nike mau whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pia ku vave hono whakatau e utikite. Mea mai ke tau katoanga e tau e whango fulu e kulo kula moe hina hina. Ta uwhaka historiani o e mate maatonga 40th anniversary gala. Afe, toko naki hongo fulu o Okatopa. Ife, i he Trusts Arena i Henderson. Koe whainga marie o ku taha pe, te koe ute pire ku o vave hono whakafonu fonu. Oua naki to, kai to Togireva haosea tau taha, peko ha te pire hao kulupu toko hongo fulu I he Tai Mini Pe. Ma uia I he mmt.flickit.co.nz, mmt.flickit.co.nz. Ta ue whanoa, pia toi amuange e na uivi iwi.
0: Tanga mariko ni ke o atuai ai whanongonongo ai mapu avaea. Kua tu utamai tau fui manioke me he mapu avaea, me I houma, kanolelei au pito, me rie, pia e toi lava ke tiriva atu, ke kau tou rekereka. Ka mou telefoni mai, ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki hene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka opetitovo finau, orea ki ai malo.

0: Ngu tau mahu inga ia i he Omicron i te vita pia mō Filipi. O e whainga Māori e goi ni ke tahanga whakahāde ngahi ngā aue o ksi lava me ho tau wāhenga. Mea koe, koe taha foki o e ngahi ongongo, hangei pia koe ia nai hoko i he flaite kua o si, e whai koe ni tau concept zoom, eh? Ta koe ku lava pia o tāna ki pia pa anga lahi e ki he ki whitain pia, ta ki taha nofa mai pia mo no api māwhana e fukulahe mo moko, o tau lunga mai pia fuki haka haka pia koe se koni pia tolu, eh? O si tō mai pa anga ia ni mangiau e toko taha koe ia, mea whakafifia. Ta kou kore atu e te mai siwa, te homo komiti, tau hoko hoko atu pe, tau tolu ia. Ula ki, e kai fuki ta hangi koe putu koe ni, nai cho, e ki ia e ki tapu, e ka koe ni, kai fuki na uilo mai na tolu ia, o ki tau sumu pe tau tolu, tāna ki tau paanga, pa tau fie fie. Koe ako, wa mālo atau ki he homo komiti, ai kau kiti, e vai siwa ba mo Maria, mo toenga komiti koe ia, I o mu whakaukau i pē mea o whai ngofua ki e tau ngā aue. Pa koe o whai atua ai whakamālo. Pa koe i lo foki ba mo e teo mai e wiki e rea whatonga. Koe mea pē ko whatonga i hange ko kuwewia. Koe na ko seo tu ko si tufa e tau ngahi tohi sponsor. Pa te moni te u whetutaki lewa ki e kau a sponsor. Ma tu foki ko tau kau sponsor ko ula foki o ku wafe. Pe a... Pea tahawhi ai siriwa, pea ni mangeau ai bronze, he? Koe tau whakamupe, ki nau koula kotoa, he? Koe tau whakamupe, he ngāwe gono tau whai, ka leo ngoia koe hape ofa e o mai e kau sponsor, te tau laupe koe matai koloa. Koe mahalo koe u ongongo lalahi pe, o ngahi ongongo lalahi pe, koe ia te au he tai mini, ka te utukat, ka te koe vaiseoa, Koe haa mo hango mo wako whaiwa mo e haa fua u ngāwe whaikiki u fotutu maa mo komiti ko tuku atka te koe. Malo.
1: Malo, pito a te pita niupa ko kore peke u whanga tai pe ngai whatapu ko osono a whaki. Ka a taa i pe mo a ke u hokohoka tai pe a wate ma ngai o ngongo pa mo te pita niupa he mau wahenga. Wahenga Hawke's Bay. Hangeka ngai mea kon koe ko ke lawe ke te pita niupa koe Yo ngongo pe me au ku lo o ku kei longo longo ka toa ngai pe mo te mafana i pe lere ngai ako faiwa. Ko te wa ke pe tau wike rea whātonga i amanaki kon koe he aho taha ono. Pea ku tau kei wha malo ai pe ki he ke puna ke ki a loi loi waspo male i he kei maui wike lava ke wha hoka ki ngai ako whaiwa e tau whānau. Pea ku ai koe wike whao si pe ai wike kaha u e lere ngai ahe lahi e whaiwa pea moe nau ngahi fotutu o smartphone me tau ngahi polo karama ki ai ai ako kei wha manata tai pe ke ngahi mātua ke o mai amu whānau ke teu teu kon koe ke tau wike rea whakatonga. Kei koe ongongo no hoko pe foke te wita ni uhange kone whaafi kone koe nai mai mea rinta. Na o si whai foki kei e sio ki ai e tau whanau. Koutui pe koe moni tepe ko maua te maurisi rinta ki he whiauhi kone koe koe amana koe nge whaafi kone koe nai tuku mega te kumatoru. Pe o kumau fie fia ke mau kau atu ai o ki kai ke ngata pe he tau ono nai mai fuke whakaafi te ni u kau fuk mo e mātua. Pe o amana ke ke whakahaha atu ai e ngahi mātua kone koe Hawke's Bay ke lawe nau ngahi mau he aho koia. Pe o kua malo atu he whakaafi kone koe nai tuku mega ki mātoru. Ko tui pika moni te māu atu ki ai e Maurisi a Mautol ki he polo karama koia. E kai ke ngata i foki hange ko lawe kon ko koi ki he mea whae ki kulotonga hoko ku i Hawke's Bay ni pekia konia e CEO e Hastings District Council. Ko taimini foki ko ulotonga lele atakai polo kalama koni ko ulotonga laiwi atu e foki me feitu koni ko ufa hoko ai koe e mea whaiki koni koe a Nigel. Pea ko taimini ulotonga lele e foki koe alo ai Pasifiki o kau kei a Haamoa, Tonga, pea mo Cook Island ke nau lava ato whakahoko e nau whakapa apa wha osi pea mai tamai oiki koe ni Pea koe polo kalama ko ulotonga lere he taimini, ko polo kalama ya ko ulotonga lere.

0: Ko e tātai me ku hawhi ni ma, whātou noa i he e fiafini, pia ko tau programa whakini o ku hoko, ko programa ia pia moe whakafofonga lao, Nation Tupou, pia iloa whake programa ni ko koe pia moau pia moe lao i he fiafini. Nation ko tātai lele i koe i he e fiafini, ki he e tau programa koia o e fiafini i e, Nation, ko tātai lele i koe ke kau mai ke polkama e fafini, kau foke atu ka te koe, koe iai pe ngahi mea koutui o kumau inga, ke atuku mai ki uhi ko tau ka inga i e fafini na joni, malo.
1: Malo. Ko kore upanga inga i tau ka takotoa pe ko suat me tau polkalama ko i a e fafini, ka e lava ke whakato e fi mau ko i a me i e anga ko i e tau nofo atu ka i ko i e nusilani, i e kawenga ko i a koko e moa mwe lao. Wanfuga kore wa mwani mwore kuhi kwe kai ke faa wate la polo kalama ngai wiki mngai maina ku mari watu ka singana elahi ngai ngawe ke kebe pia kwe toki mau fena maari eni kalawa kwe foki bai o faya te fatongi ya kuhi ya kwe mefuga wama waa uku yae be foki ya kukore ya teki motoru kuhi ya kai nga tonga mefini mo tangata kai unaumaa kwe faya nga malahi ilo kuhi ya o elao pe kwe kau loya kai ya mu fena maari ya mu toko ni mai ke ta polo kalama ifi maa kwe kai tonga mere dio ni matau da pe ko le dio ko en ka kai tonga ko e via tona ko to pe ko le me ono wa e u ki lave ki e ka venga o e te u fili ko ia o e ka kai ko i fare area pe a te u ki lave ko ano to lu ke ko ma winga ke ana ka no fo e ni ka tau te fito ke ana ko ia si ba ma ko ia la ko e o e se fo la wa ki o ia ngai fa inga ta ia ye ka kimo a ko ia paula le ke ube ko ia ko e me ama u inga ni ko i fo ko ma ina ni ko a ko si pe a u ia i nga hi fatongi a me ngau fa e nga si a si o e kakai to ngai nu silani o ku i ko misnare pe a te u ki tokone atu pe fa i ko ia ko hi ke lawa ki te ki ma mange tau ma o ki e ka venga ko ia e misnare ko ia pe a me ngai si a si kai ki mo pa te hoka ki ai ko te ku tai tale le ki mo to lu ko ia nga i happy no fo po arte ko ia nu silani na ta fo ki ia nga i happy no fo ba te ta valu ia nga i happy o e ka tai ti fina ta ta pe to lu i nu silani ka to pe a manga hi li sole ke o ku ia e ka kai to nga to lahi pe a ko ku ia ko to lahi o ku ofi me me toko wa se tupu a si kaina tonga kangata mo se fine o una hinga i api o poate ko ni pe ko ilo ile lei o una firma o ke o wan hanga i toko ni ka te na to le ta pro ala mare tio pe ko ta he u hinga ko ko to ki foki mai ke o atu a toko ni mai kaina tonga ko i no po poate i prisone mo malo le lei ke mo to ko i na i api sone malo le lei ka ka i fine ka ta ka pe ku ai ko ulua ki be o atu a tai tai lere ki motor me kakai ko no opo ate ka e oa te moutou kanga e ko hiloi o ku mousi paea li e kina o ka ike hao whaamiri o ia e kutaki atu pe ko ike hao maheni e kutaki atu pe ko ike hao kakai lotu po hawhai whekau ia e kutaki atu ka te motor ko si toko si i be o kuna uki a ahi whaalotu atu pe a aive me ki whaamiri toko si o maheno be ki a awia ai kai to fi ma ui he family ke tu taka te motoru ka te fa fe motoru nga ia pio po ate kota pe ka pau bo fi ma ha fainga mea pe a mo fu tu taki mai ka te au ke lava toko ni atu ga la ui a we ha to tonu ke ke fitu taki ki a loya pe ai mo fu are vai ki ke telefonika to tongi a prisone ai telefoniko ia ki a loya ko hi ko you know ki buini si ai ta fa na u na fainga ta ai na fu prisone pia ko tahe ngai o ngongo lelei na ku whai pia mau. Na ae si i matapure tangata tonga, na e tautea na pōpula i he ua ase mā tolu. Ae ko tau ene ua tolu ene i pilisone. Ko e tau koto ape, o aro whenga ki he poate ko ia ui koe parol boti, pe koe poate porale, e tukwange ki tua ape kai ke lava. Na uto ki whewatu me tangata koe ni he tauposi, na whaerewa ai ngā aue ki ai, pia na e lawa le rei, koe osi ene tau e ua tolu, ene nofo i pilisone, na e whoki ki tonga e uke ua ko osi. pena matala no alere ni itonga fie fia de fie fia my family and the forget go came boy so fa ta ta de motor ko na yapi no fo pote I rekawala po ta ko motor family my mine og malava ke mo fitu takin like prison we are my family o talangi ke mo ato na ki to ko ni fa pahanga me pahanga fitu no he weke pete na o mare to I panke ato ta ko ya me prison ko ku ai pahanga le wa tala fia to se ni ko ya pahanga fitu no he weke ki to ta ha we po na na fi ma pa po tu tu ya no to no I prison pero me estaba porque que aún hay para nada que cumpla que no cae teléfono que no lava telefonía que te coge que está utilizando si no hay teléfono que no hay mato amo no hay familia o que tonga ahí aún hay para nada popo que haga seniti que cae coge uno por parte que no teléfono que no hay familia pero está tal el enfoque motor más de explicaciones o capaz que falle cae coge y en la cabeza falo tú que ya me atuviai o to konia de na toru ka tau te fito ke tau si fana te fine tonga ko ye prisone o ku firma o ya ta mai ke ni o pa ka tapu na wo ki ai pa na feitama pa na fa ere pa na no fa ma na pe pe prisone u mo fu a pe ia o ya pe po po ki mo toru ko ia e tu a ko ia prisone ke mo ahi a te na toru u ya na firma me na to koni ko ia ka mea ko na ia ko prisone pe ka na ra po ki que tá para parema coi a o si ca la toma coi prisione coi na mama e coi a la coi que por aqui por immigration aí eu fiz uma uia que bom si tem a mãe que calou aí tua que não toca nada de coi que tocou nem a coi a que foi e cabe a coi a o me a coi que é por aqui por immigration na e aí mas foi que toca nada que vai vai atrás de motor a coi a tau si faina ta ia e nofo o gui ko nofo ta fala o ko nua ko ni ko me alele u lu aki ki ke feinga na o sotala tu pe a ngai fe tu o gui ko community law center in Nusilani ko koro la lahi ko toa pe Nusilani o gui ngai ofisi ai ko community law center fa pa ngai so sa te kauloya pe mo kauloya ba la fa pa ngai pura nga ki ai kauloya ta to tong ya hi ko faina official no go with the citizen advice bureau vahinga kautaha ia o ku ilikolo koto ape. O ku tatotongi ete alo kumitokoniki, kumitokoniki ngai mea whaino hino whaka whipulau aki, whaino hino ki hanga whatau koloa, whaino hino ki hanga vahinga mea ki ete nofo anga, kapau ku maumau I tō tātou ka ana koi ai api, ngai ai apau. O te alo ki ngai whetu koe Citizen Advice Bureau, koe kolo koto ape, ko mou mea peo, ko mou mau, ko mou hanga peo, tohi o nau hingoa kapau ke nofo I plan hem, pake hanga tohi e hingoa community law center, kapau ke nofo I Nelson, tohi e hingoa koe community law center, pe koe advice services, pe ko nofo I Henderson, wai kakele community law center, pake aruke ai koe ke nau toni koe, e gulahe no ngai mea, aonga pe kai ngatai, utak totongi e na mea. Kufato ngai, gulahe ngai paruparema, e awe o ngai uta ki tonga, pe kai ke tu utai utai ki tonga, e ngai pautaha fo ou, pe a tuku e utaia, e tu te, pe fratau e utaia, kai ke totongi e ngai pautaha koni Nusilani. Kai ha paruparema ene kei pongpongi, alu ki e ngai ofis koni kutalat koi ki hai, tau te fito ki hanga koi a, e... fenga ko ke ma auto ton fala ho e ko me ko ka venga ko ki ya ma ko de ma hina ko ni o tuku ha wa hinga ta te fito ki anga ko ya o ko me ko e ta to lu ko li snare ko ki me o ko to kanga ki ai pate ki uno atu ai ki par pare ma ko ya o ngāhi siasi o ka kai tō ngāi Nusilani, ka ku kai ke resisita a ngāi siasi ko ia I ngāhi konga pe koe kupu whātonga. Koe anga koe o I misi nāre, koe ngāhi siasi la lahi, ai ku kuinga ko ia, anga koe ngāhi siasi katolika, siasi metodisi, siasi presbyterian, o ku

konga koe pahanga koe ia me tuha wahenga kia te koe, tai mi koe uke ekia o pahanga ke tuha wahenga. Nā ko si whahaat poki moa na he ai a e siasi, e kai ki tangate hingoa o e siasi o kakai ponga koe ni, na e ai na uparparema pe me tuha wahenga, na e tapu i e tuha wahenga, ke na uwhai ai mea koe misinare, tāna ke pahanga ko i e koe tāna koe pahanga pao ke awe fome tala pahanga, ki tuha wahenga pe koe ilen revenue. Pea na e tapu i koe ia, pe na e aulewa a se tuata ia o e siasi koe kai la ponga, ki siasi konga o e kakai ponga koe me toti si o talange se tuata koe ia. Tokoni mai mua, koe maukau misinare, ne toko walu ngofuru, na ili kaukai ke ngofua he tuha wahenga ke mo an Harui City. O mai mua Harui City, koe ngahi misinare koe ne e wau siasi, a tohi mai i e siasi me toti si. Pea tohi atlewa e whaipikau me se tuata koe siasi me toti si, a Harui City a kakai kehe ia. Na ilo ia ki mui hono atu koe ui siti koe ia ke eke koe e tuha wahenga koe ia kakai koe ia me tuha wahenga koe kakai ia na ulo atu ki mua e siasi kehe ia na whatokanga merewa tuha wahenga ki siasi mito tisi koe kakai ia ne toko fia na e hanga e kakai koe ne toko fia i o mou siasi o mai a ngahi ui siti ilis misinare loi pea te mau ua te tanga maari e koe ni kia hama ulau ki ai kai te mau fa ilo mou tolu. Na e totogi rewa he seas notis musila, ai pahanga e ni mamano ki e tukuha wahenga, kuhika e kanseli ai maulao koe ni. Kuhika koe ni o kumahu inga, ke mou mea e ki mou tolu koe a kau whaifikau e ngai seas kotoa e, ke mou ngawe aki ai mui mui ki he lao. Pea koe mea koe ia, o kumahu inga ia koe hai uhinga i kakai e seas notisi, o kui kai ke o atuai he mō whaifikau mō wahenga mō wisiti. O kui mou tatari ke awe e whamatala pahanga, ke ofis koe lahi o siasi, pe whahu ki ai e pahanga, koe mea e koe kai ha mō toi panke ki mō misnare, a ki mō tolu a kakai mō tisio nusilani. O kui awe e whahu ke ofis koe a siasi i Christchurch, pe tau ke natole pahanga he hingoa o siasi, pe o mairewa mawhai ki he whaifikau mō wahenga, ki o te receipt o e paanga ko ia. Ia, koe kuhinga ko ia, o pure i rewa ia e siasi metotis no sila, ai ngahi paanga po tope o ngahi wahenga. O koe kuhinga ko e fo ilia koe pure i. Koe waafe mātolu, na e whaia e whatontonu e wha mawalahi koe mohalani, i e waha o e whaife kau ko tawake tupou, pia mo William Palu, pia mo e kahinga lotu ko ia kakaitoa ko ia o tauhu, pea mo siasi me toi tisi, koe nau whekau ki he whamau anga, ke tūtu uni ki he siasi me toi tisi no sila, ke nau mamao me he api koia na e langa, pea fōtuu, pea whakau e ka inga tonga o tahuhu. Koe iwi ko toa pe, mo e pupuha o langa e api koe ni o tahuhu, koe kufatātāia ke mea koe ni koe o pupuha koe ka inga tonga. Pea nai mālohi lewa siasi me toi tisi o tūtu uni lewa e whamau lahi, koe koloa koe a api koe ka inga tonga i o tahuhu ai whare lotu mai kere kere, ai koe nai langa he pupuha i ka inga tonga, ke to o kotoa ai hingoa i ka inga tonga kai awe ke sasmirotis musila. Koe tutuunia ai hopoi wa matoru. Koe ola koe a nai lahe ngai api siasi, nai langa, pia nai whakatau he ka inga tonga. Nai kauai ai konga api i Dominion Road, kai tau te whita fu api lahi wa manawahe ai wahenga mangere. Pana e kawai mo e whare lotu koe ai o tala, mo e whare lotu i Neurini. Koe whare lotu e walu pe hiva, mo nahi apsiasi ka inga tonga, na e to o katoa ai ingoa koe ka inga tonga, ka avere vai o plesita i he ingoa koe ai me lotis musila. Koe mea beke mou mea ke ai. Pana uto tau lewa ke mou tokanga, ke kutapu, ke whauha mou tala siti, tohi panke, a ki mou toru i he misinare, whaka wahi fonua, pika whaka kolo. Koe mea ko toa pe, ku pau ke awe ia ke loto toi panke a siasi koe ia milo tis musila, pia toki mofua me ia ke o mai rusiti koe ia, tuwe tai to tongi koe ia o misinare. Aia koe mea mahu inga ia ke mou mea, pia koe hanga koe ku inga, mou kumi ke a ngahi tokoni whaloya, penenu whaloya, ke tokoni ka teke motoru, o te mou whatau ha perekele, pe langa ha mou whare lotu, tai kumi ke a loya, ke ne hanga o atu ha paireina lelei, kuhi, kuhu siai ngai kisiasi, kuhu whakaua ngai api ma ngai whare, pe osi angoi ki muia, kai ke kure ia siasi, kuhu vahenga kuhu ia siasi,

Ko tau tai mi ko toi pē lau se koni pē hoko ai ni ma. Ko tau wa umai ki he whakaikuiku o e polo kalama o e aho ni. Pē goe whakamalo lahi atu ki a teki motolo ko toa pē. Ne tau whi ao mai mei aneho a tā o a umai ai ki he ngata anga o e whakahoko whatongia e aho ni. Whamalo lahi foki ki he whaifikau. Whaifikau lute se e fesi. Pē a moeloto whakawhetai o e polo kalama o e aho ni. Whamalo atu ki a ki motolo ko toa pē na amu kau mai. I o no whakahoko ngai polo kalama lelei whakainasi aki ai ngā hiloto whale. Ki he mapu te malau, toke tā linta manu atu ka mahina le huke huke. Pē foki ke polo kalama ko ia ai so sa yeti a kolomotua. Au ngō toke tā, se au si laiu ka maa foki a si o fifita. Pē a mō mausa la volo. Whamalo ki he polo kalama ko ia kau so tia tutuku. Pe amo faifika o Paula Moala pe foki ki a seo sifa te poniwa. Pe ki e tau ngahi o ngongo anga maheni i he tōna kotoa mi Australia mo uheina i London to i fua. Whamaloka kau tonga pe amo eke i fataki mai fatongia ko ia he tau tala noa spoti. Pe a pe foki a Venus i tau moe pe au. Ki he puriako ko ia o Kelana, wawau, Edgar Haag. I he kau mai ke polo kalama ai kau wakatutuku sa ngato petelo sanele apiko ke lana pe foki ki a Haini Costas pe a mo Filippo Motulalo whamalo ki a Te Vitani Ulata me he vahenga a Hawke's Bay ka maa foka vai sio a Wiri ai whakakata polo kalama ko ia community i tonga ai pe foki ki e kolis tutuku kolisi kuinsalo te mo luhama fisi i hoi fare. Ia e foki ai whakamalo lahi ki e whakafofonga lao. Nā re soni tupou, koe uhi koe ngāhi vai vai lelei, wha e nasi aki ki nā tolu, nā umea mai ki he polo kalama i he ahoni. Ko whakafofonga i atu hoku hoa ngā we, mā katonga lewa, pe foki he fine motu ani, linta atolo se pasi. Ai whakamalo honga ia, ki a teki mō tolu kotoa pe, oku mō manako ke whanongo, ki e tau polo kalama whakawike, o ko atu me he whareni. O whak nā ngālo ka tau ngāhi o ngongo whakatonga i helolo tonga oi wike. Pea mo Filippo Motulalo me he monite ki he whalaite. Tau whoki mai i he pulelulu ka hau me tau polo kalama anga maheni pe koia o e pulelulu. Filippo Motulalo tene tatake atu ai polo kalama koia bilingual a si o ne pulu. Me he tolu ke ono pea hoka tai fine motu ani. Pea toki whakaosi e makatonga lewa ai tō whatongia a uki he pongi pongi tu apule lolo. Ki mau tōlu ko ia o ku mau mea mai ke polo kalamani, tau mea uki he e tau wike lea whakatonga, wia i fuke ngai fi auhi, na e whaatuku atu ia i he polo kalama ko ia o e pule lolo, e tō e whakaongo atu ia i he pule lolo ka hau. Ki mau tōlu ku mau osfetu tāki mai ke mau kau ke he polo kalama, ke whangi fi auhi ko ni, whakamalo lahi atu. I e wike ka hau, e toi whakaongo atu ai, ai ngai fi auhi ko iau ko atu me he whaleni. Ka e whakamalo lahi atu, malo o pito ho mou mea mai, ko e toko ni tokonaki whakalau maari e ko ia ki he aho tapu e o atu ia anai e whātha line wholau moe loa. Tau mawai aki ai leipua wholau moe tupetai ki oi funga vaitaki. Malo o pito ho mou mea mai, toa whātu.

Rangi ni ka kai reke a men neve vete ora ki ia te flu no ko ia a me tanako. Ai moana rari ki no ko ia kain te usu ai ka apu ni ka oi ni ko taki me kara ai ka ai pese kan te ora ki e reke iro uia. E tau roi ngai te flu vaccine a ki apona no ko ia te roro a men no nou wat tena mkaina ni ka rakoa te pime o te ririki ni meo. Angania ate ai ka ua reke a men duai ua ai ariki, ai oana ariki. A tangiri ana pendanga ana ki te wana teisin te toko i bukin ka menuaya pun mente oaraki e te flu. Ngani hei nasi mea ruaiwa ana ririki ke i oana ariki. Maroro me te tapu na oaraki ari a tapia kina teakan nasi maane. Kana arona pa ana ka ina noa a ira ka ion te wana mai sin isina. Ken kana arona pa e sa nangana ki teisin te toko mei maina.

Oy, yung mga tukon na pitayin ta kamay, turo-turo ay gari. Tayo ta para karikia ami flu vaccine. Ibukin ka man mga kimi, tayin tiyara gin damay turo. The vaccine, kita isin toto kayo, ito tau rai, men to wanan ne pere ni katoa ririk may gari. Tayo ta para. Kana yay ami atay, men no nawa tina makainan werak. O karikia isina, ibukin tiyara gin at the flu. Uri nga tayo siya yu, yagi kabuwagi ibukiyan agi, abikokok. Nagi ono kui meni mewa ayari digi ni mewa nuwerek. Ayo kukona ari gini kapanina rongorongon anakon nakon nam klinik. Kaya nakon humanize.health.nz.

0: kana rona ba go wa ke na business o ye ina ba go tai ba e go ra o hanne a go tangi ya ba ene busiroi am business a yo nem I wanted the metal was a no tai kan a motai terapata ni po boki na go ye kain mauri o ga ina pende pete peke ai ka ye ye business e wa ke na ai a go to me go me tran po ta ki ni business ni kaputa on no new zealand ki otero tetaka e motai punto no e wosi ya rata kasi bu de pete peke ni waya ina no ni marawa o ni garo koya ni yatapo e no garo ya ra ya yo pa a karo wana pete bu boki ni kato me ko ngwe te sa kar kira ke na pota ki tape wa i bu kin di kira ke me am kar kira ke ke to kira ke nem business kana to ko wa ki ke to ko swai wa ki e na ni ka ga wa ki pa ko na ka pe ya ara nem business me amotai au age bona Enera ki amri taki me tokora ki era ka yon u otanga is bua mai sia tayen business kain Maori me kain de pente pete pe yon New Zealand kana ko tangiria ne ka bubura am network a nori ri kita pe otana ni popo ke ta roi a na ko online ka pe ya aram de bung na payo nare amotai.nz ke na kon aya social media e amotai andaya na taya a bun ngai ya kawai ayo nakon tumana ka ariyon ariki ha ongora ra pa min ana maroroni ne mai me the boss in the amotai e henna a jane edwards yon 531 bi facebook page era ngi ko ongora ra pa te maroro ayo ha e ka tire tire ro ye pa tra ayo makuri kain di amotai aya to roi ni popo ke ni
1: kobe senda ba new zealand on ne i bukin nam poto ka te metwa na kon ra kong ora
2: you're now listening to pmn kiribas
0: rangi ni kagawa ki tere ni kon nasim banga ya king indi kira kena ina non pong ni meuna na kon tai ka na ro ha ka koro na non na yo pon men ro ro kon na ka ya tere dei ni ka ga to bon ya ta ki ba ina non de ga ka na ko a e ro ta ki ro ni ka ya tere dei ro ya te a e koro ro na pe te ki na na kon ni ka ya tere dei ina non tai ni pusin jora ki at the covid 19 Se dia ni ke yagin pouto ka aron na yeri na sira ina non tiri ka yo wata nga wabi mewa pa ena ta maro aron na yeki yeki inde ke wana eta maro wana pa na kon mewi an tai ka na ro se dia ni poki ya pa ana te meto ani ka yeri ni ka ka topo

0: CMN Kiribati.
1: Gara ra ba go wa ke na business o ye ina ba go ta ye ba e go ra o hane a go tangile ya ba ene bo siroi am business a yo nem and wanted the matter was a no ta kan a motai terapata ni po boki na go ye kain mauri o ga ina pende pete ke ai ka ye ye business e wa ke na ai a go to me go me tran po ta ki ni business ni kaputa o no nu si ran ki o tero te ta ka e a motai punto no e o si ara ta kasi bu de pete pete ni waia ina no ni marawa o ni garo koia ni yatapo e no garo ya ra ya yo pa a karo ana pete bu boki ni ka tome ko ngo e te sa kar kira ke me pota ki ta pe wa i bu kin dikira ke me am kar kira ke ke to ari kira ke nem business kana to ko wa ki ke to ko swai wa ki e ra ni ka ga wa ki pa ko na ka pe ya ara nem business me amotai au age bona Enara ki amrita ki me tokora ki era ka yon u otanga is bu mai sia ta yen business kain mauri me kain de pente pete yon musiran kana ko tangiri ene ka bubura am network a nori ki ta bu otana ni popo ke ta roi a na ko online ka pe ya aram de bung na payo nare amotai.nz ke na kon aya social media e amotai anta yana ta ya a bun ngai ya kawai ayo nakon tumana ka ariyon ariki ha ongorara pa min ana meroroni ne mai me the boss in the amotai e henna Jane Edwards yon 531 bi Facebook page erangin ko ka ongorara pa te meroro ayo ha ikatiri tiri ro yei pa tra ayamakuri kain te amotai ayato roin ni pupokyei no

0: Om na benin miauri halo lekita ta kiora na mi kong rayo bi min gibasi o ti ta yo isi kan she na koi mi to wana te Pacific Autism Group Support Group ke te PASG re ga harawaki Somerville School the address at 88 Tripoli Road Ipamua te ta in kane men te te winan te ngabung na konja to wana te min tawano ayon kane te support group meetings dates aki ena korawaki ai ai yo te konopong wapi meten one me te konopong nu wapi me wa nokas ki ne bet konopong de bi me wa November nga yere kana aki mi availability in den dai aki ki yesan dai ni den an date kan ni ne ben not date ki re ko kana runa pa ko nani make it te wa de bu inen ding abung na kon te wa to wana I mean ta wa no kan abun si de wo wa tia wa ai da gi na ni a de kana ko kan ka pani na ri ro non nai kai ko kon an tar po na kon te nam ba e aki wo wa isu wa wo wa aki o no wa o no wa o no wa isu wa ni me wa ki ko na ne ben email na kon pasgnz@gmail.com ki na kon na yo website de asdpacifica.org.nz ai yo am yo opportunity ka mi a karo ki pon si wa ki to ye ami ate ki to boni ai ami family members that ye rona te yo tsim ki ta right the pacifica autism group support group ani ibu ki mi ibu gen te roro ke terari are ano konani popo ki ai kan kan te chiri ki te kono bomo bi meden wani me to kono bomo bi me wa nogas o to kono bomo te bi me wa
1: you're now listening to PMN Kiribati.

0: ragate ina perante betive ke mera te te apuni kinakira anubong ai kai ara te yo deron te kira ke reita ta wa kai na yare re erang ni ka khawa ke bagona re yakin anasim ata ken ta gate o te re bagam de dani gi pes in momen de menga u ke ukeria apo noria pa te yakin ke onka ko wa ke pa kora kora po ganan de re bagam te te ni bon noi nam te te on te te ri ta pe wa
1: ko pes nda ba new zealand on ne ibukin nam po to ka te metwa na kon ra ko ngora
2: you're now listening to PMN Kiribati.

kona me ora ki te sangora men vanan pia men kribas mai New Zealand. A kei te peo tena rongorongo e sasana kato reia. Pun men nara ru ni karege rongorongo. Rami ni tatunu e tenche house. O warakantarenga pa kotei mbetone merrung. Tui ki atana makaina ayo inonon. Okas. Taka me ora ki nakami panan pia men kribas. Hoi kei tena rongorongo I pukin nami ongora. E nga kaukaki nga I te CD Rail Link. Nga ia te kapeni ane bubura ni kariki rake I buki ni te peo ane mamananga. I mui ni te buina tiririki ni ka pepeire men ka popo ngā ki roi arun ka makurana I on New Zealand. E tako tena oronga resi kariki a pa e nga kon ni meaua te simari ni meaua te stipidio ni te tara. Mai si ni bon ta kariki rake a yo e te CD Rail Link. E nga uki ni te pui me te nunga ni te petemba. Ao, apunta ngana kina pang ayatai kain Auckland, nevea pa te rail system mayo, po ni main e kauka ki ka pongana kina iru ia te poto nameta. E angana teaga ni kaungaunga te noko ia te poto nameta te city mayor, Wayne Brown, pa aria ini ka pongana te city rail link, pa e poroi, e ka mingoroi te mananga iei, o e wosiko noko ntamtapo are kona noko iei. Esa te mena di Auckland Councillor nei Victoria Sort, e sua a men tau roi nepe, ni koko wā pa te kaini pere I bukin te 10-year long-term plan I ka pōngan haki roi. E tako te rongorongo arisikare kia pa, esa ndi niek nei Victoria Sort, nana one term, e te iei ngai pa ngai e te Councillor, a men di nieki na kontena koa e te Shepa Pairik e te Chair of the Auckland Council's Budget and Performance Committee. Tapena, pa e nakatau rao a te budget, ke e takatau mane I bukin te 10-year long-term plan I bukin the Auckland Council. Nei Victoria, sort, pon yeire kerekena ni kiribas me I nonsinana. E kora kora na pa, anakatai pai te accounting. E tako te Solomon Highland Prime Minister pa saina, e rangi ni pōngana a pon te roo ni karikirake e kakawa ki bukin na pena. Men te tai ari e tau a iei na kuana I nanonu mei, e asa Matthew Whale, ni katamea roa a ni pitariki I kanuan te foreign policy I bukin na pena. Ni kako ariki men kakorakora ariki arundana I roro me ape aika Australia o Amerika. Me anke, e ngai anke ta e rawata tanaan li posi ni ka buakaka na kon anakaitiri me. E tako Mr. Well, pa e te imeto apena e toromun, ni roro anako ia. Apena ko, na kia na pe anakaitiri pe. E tako pa, anatau teka e toromun, e te imeto anapu toka the One China Principle. E san, no sinako rongorongon te saitau mei nusiran kinaki in te onape, Joseph Barker, pa e ka meunaki te ian tangitang ibukina ke e kunia ki ngoa ni positive I mean on a drug test I mean bona me te saitau mei Britain Fabio Watley e kona anime ngai tau ngai Joseph Barker and the ring I mean te nua te namakaina are e kasuwa yaka kie e tako tere pa party pa e ki pautoka ana proposal te hacked party anangana ki tande irei te maka ni ka mawa ia te entere irei pun mento umande irei kana akaroi tina no haki ni karahu ina nunti classroom e tako kā meo se poloni pa ia ki make sense the policy e te pekaki ngai ibukina pa erangi ndawata oine ia ka nganga o kainu ia te entere irei e riei mwani pai tu pakena Esa tarapata e the electoral authorities, the kapepete eriki ngai aron te rinerine poniru ia Pacific Voters, ai ka aki tana New Zealand, anukona an rinerine nape online e boni mai nisu an November. E tako tono oro karsikara kea pa e toki te kapeyara ke te enrollment, wapi mene mewa an October. A mea nuki nape ngane te rinerine ni karo kua isu an November. E tako tono oro pa tenipu insun e na kwa yo, ai era ka yon wanupi meruwa te percent, Amata ke asa ke toa dena the eligible population e asa na pun pe ara ian te dina dine. E kaurigina pa te elections New Zealand spokesperson e Hone Fowler pun nako ia kainda pen tepe tepe ke mea iau suuna ko ia New Zealand pa aria in check
Oh, di ene benuri tenan elections website. Nuri apa anak kena andi nede ni? Ni la tiri nede tiri kayu. Okan tapi kita nak orang ibu kita mi wikayu. Oh, tinggal kita kaita orang kami ratusan orang. Amu pernah tengok lagi nanti wikayu, wikenda yuk. Ah, semangat kita yang mungkin. Tapi nak payu orang tu wikana, anak orang. Sepuluh.

0: Kamau rin ako yung sa oran di nuka na po ngayon men panan nam kong rayo PMN kiribas men narata pa manaka Auckland o New Zealand arakanta ni nga pa yan ako rin yung dairi kayo o sina titi me tuan rano ni kong nam kong rayo karukwari po arate yari tiyo wawa tabi wata minis men kayo sina ko kati meroro to wana res koroyo me tokta maskora maria ibukin di teisin toko ke ayo tangra ke mga kaka kina ibukin nung ram gwete sa oran nam kong rayo panan kiribas yon nusiran na yo ngayari tayo na ako ke pantay na tayo yung mga rike uring akin days yung totoo ko yun yung mga rike spangan meyay yung mga rike rike yung ram yung mga rike rike yung mga spangan menti meroroan ito yung humanization ke ngayari tayo mamaning at tabiwa taminis mga kay ano ko nang oraya mayroon talk to me score aris to meroro aris koraya inanun soon ke me
1: you're now listening to PMN Kiribas
2: oi punti nga te kamauri ya te kati kerai na koi ya kora ki ki as para ya te ken de pong tu ike yo a ti no na the weekend pun te kati kerai men banan ki te pas ni bukin na mi to kan kai ya de kama e ve kati man kari ya na ri na mi korun to na ri ya mi dik a ai pun na mi pe wale te mauri te roi a te tapo mo a to kunan kan ne yo kan ni ari sna kan ko mi pun.

Hiron te menna met te menna. Nte tai na ba yak yak ha. Anu mon tai ni ka tokana. Pon te tokwan na bata kamon pai na kon meo. Kana harra bata ye ye re ki ron te ora ki ye yo te ta para. Te tan bet ta taninga. Tar po ni to wana to wana to wana. Te tai ya wa ko. Mon tai ni karawan te po bo ki e pon te tokwa bata kamon pai na kon meo te ameta. Kata ya re re ko ba kona ta te na ni kani kina. Ai ara na ki pa fast. Face ke to F e te ipukin face ke mom. A ekona antara nipaka ubum ke nimetenten. A ete ibukin arms ke tapundangam. A kukona nori apa ingore ke to kuna mekinta te metenten na kon tapundangam arituwana. A S ete ibukin speech. A ekona anapa nipore na ki esina paro na mkakarapakaw. Taking action ke to akaron te tuwa tuwa te makurin te taya uman tuwa yakwa. Kana arona pa iya kunori apa ere kenuna taya nikarikina akane. A wakwa tarapunia tuwana tuwana. Kanarana ba ebuwa te nani kanikira ane pa kwa kinori ilu nte mende te ameta me kwa kiroi kwa ua. Taraponi ane pa tuwana, tuwana, tuwana. Iake taaki kanuwa nte minisi wae kwa nape amkaka makuri ena kona nani kawarideki ete kamanapai na kona meaunta.

kona me ora ki te sangona me nwana an PM in kiribas mai New Zealand. A kei te peo tena rongorongo e sasana kato reia. Pun min nara ru ni kareke rongorongo. Rami ni tatu nui ten chaos. Warakanta nga pa kote ime toni merrung. Tui ki a tana makaina ayo inonon. Okas. Taka me ora ki nukami panan PM in kiribas. Oi kei tena rongorongo I bukin nami ongora. E ranga kwa kinga I te CD Rail Link. Ngai a te kapene a ne bubura ni kariki rake I buki ni te peo ni mamananga. I mui ni te buina tiririki ni ka pepeire men ka poponga ki roi aru ni ka makurana I on New Zealand. E tako te ngoro gare sikarake a pa e nako ni meaua te simare ni meaua te stipidio ni te tara. Maisi ni bon ta kariki rake a yo e te CD Rail Link. E nau ki ni te pui me te nunguan te petemba. Ao, apunanga na kinapang ayatai ka in Auckland, nevea pea te rail system mai yo, po ni main e kaukaki ka pongana kina iruia te poto nameta. E ang arateaga ni kaungaunga te noko ia te poto nameta te city mayor, Wayne Brown, pa ariai ni ka pongana te city rail link, pa e poroi, e ka mingoroi te mananga iei. O, e wosiko noko ntamtapo, are kona noko iei. Esa te mena di Auckland Councillor nei Victoria Sort, e sua a men tau roi nepe, ni koko ua pa te kaini pere I bukin te 10-year long-term plan e ka pungan haki roi. E tako te rongorongo arisikarekea pa, esa ni niek nei Victoria Sort, nana one term, e te iai ngai pa ngai e te councillor, a men di nieki nakon tenakoa e te shepe pere ki the chair of the Auckland Council's Budget and Performance Committee. Tapena, pa e nakatau rao te budget, ke te katau mane I bukin the 10-year long-term plan I bukin the Auckland Council. Ne Victoria Sort, pon yei de kerekena ni kiribas me iron sinana. E kora kora na pa, anatai pai te accounting. E tako te Solomon Highland Prime Minister pa saina, e rangi ni pōngana a pon te roo ni karikirake e kakawa ki bukin na pena. Men te tai ari e tau a iei na kuana I nanonu mei, a esa Matthew Whale, ni katamea roa a ni pitariki I kanuan te foreign policy I bukin na pena. A ni kako ariki men kakorakora ariki arundana I roro me ape aika Australia a Amerika. Me anke enga anke ta era wata tran di posi ni kabaka kana kon ana kai di me eta ko Mr. Well pa ete me to apena tormun ni ro ro na ko ya apena ko na ki ana pa ana kai di bai eta ko ba ana ta uta ka tormun ete me to no to ka the one china principle Esa no sina ko rongorongon te saitau mei nusiran kinaaki inti onape Joseph Barker pa e ka meunaki te ian tangitang ibukinang ke e kunia kingoa ni positive I mean an a drug test I mean bona me te saitau mei Britain Fabio Watley e kona anime ngai taung kai Joseph Barker and the ring I mean tenua tenamakaina are kasuhayaka kieng Eta ko tarei pa party pa eki pautoka ana proposal te hacked party anangana ki tande irei te maka ni ka mawai a tainte irei pun mento umande irei ngana akaroi tana no haki ni karau ino non te classroom Eta ko kame o sebloni pa eki make sense the policy e te pekaki ngai ibukina pa erangin rawata oine ya ka nganga o kaino no ya tainte irei eriei mon pai tupakina Esa tarapata e the electoral authorities, de kapepete eriki ngai aron te rine rine poniru ia Pacific Voters, ai ka aki tana New Zealand, anu kona han rine rine nape online, ipo ni mai ni suwa November. Eta ko tono horongar sikarakea pa e toki te kapeyara ke te enrollment, wapi mene mewa in October. A me nuki nape ngane te rine rine ni karo kwa I suwa November. Eta ko tono horongar pa, tene pui insun, ena kwa yo, ai era ka yon mwana pi meruwa 30%, Ame ta ke asa ke to adena the eligible population e asa na pun pe arai en teri ni ni. E ka urugina pati elections New Zealand spokesperson e hone faula pun nako ya kainda pen tipe tipe ke mea ya usuna ko ya New Zealand pa aria in check
og det er en af nogle af de elections website. Nogle af de er bare andre kunne have det nede. Nede til det nede, det jo. Og jeg kan da bruge den andre kunne i begyndt mi ui kan jo. Og det er ikke der gætter under kunne i min hjertet andre kunne. Om du pænder til gør i den andre ui kan jo, ui kan da jo. Og så mange af det, der kan man kan. Det er en lille bag jo, når du ikke er nødt. Så på mig.

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Māori, ngai kain tiape e katumimia kinte marawa e bubura o e mendawa taasi mo korona. Se mea kayon o te aroangai. Mea Kiribasi pon na parane kua ua e a korobutua kia i arapakasipu o arireini la takate i mea te anua ni Kiribasi pasina kinaaki iai intainako. Ika pura ia tane kaosa e ngai te Kiribasi o sipanga ua e ngai te karo pa na wanto ngai ko o ni meuponiko pa konarikira ki inanun takate i pa kona kamua mua o ameni kinaaki panasini Kiribasi nkoe. Ntiririki wa watanga ono ua ika e to wana teka metapai Pacific Highlands Families Study Poni buki ya karo ay kakain tepe-tepeke. Pa anasi bawa aron na yawaki ni kairiri o taramuina ay kakawaki na kondasiya. E kunia kinta ka metapa ipangkana at imatuwa na pa natay te karo. Menasina, o enakorakora na pa tiyong wateka na kon meon nasim. Hamay si karo ay kakain tepe-tepeke e apoto ka kakawaki na siya pa anadigirake inanong takatay o ate ay kay ete maro na pa aron na yakikiyaki o yabuin tereirey enang sikiroy. Aki tau na iatai kāro mena sia, yosi pa tenipui te pe sentimen mai sia te ainte pe te peke, ei, apono taninga. Ai puki na pa erangi ni pongana si bangara ni pōkia aron dikira ken nasira. Ngai yare, e kainanoa ki te pautoka ae mais, pasine marirung, o ane kati imeto ana pe aratangira, a wararita ki mena sira ntaino. Ngai yare pon panau na koim nasu. E naro kona pa te tai in te pong, are konariki na pa iai, pankwe te karo na iakaku. Me na suanko roi me te kuaua pa koriei ni kaikawa irakea nasim. Ni pūtoka ana pa aron dikirakena inanon te kukurei, te marurung me te wanawana o te torono.
2: Te oraki e te soka karinan wawa ke type 2 diabetes pon te karinan noraki in te soka e tāpenga ki rekena iruia kain apen tepetepe. Eki kona nikatokaki, me e kona antararua ki roi men kanakin namarake aika apungana nakondapatam o men karawan te susuo iron amtokita ke nakonti kliniki eka akona anipuokia kain apen tepetepeke pa enareke te marurung o te kakamakuri. Te imetoa nongoran panan 531 PI o nteien kongoran panan apen tepetepeke nteakan te campaign na yas unakin na kangai pon akia kongorana. O te campaign na ii e puoka reyakinam ni kā ngoko tēkan te araki e te soka in te kaninan wawa ke tai tū diabetes.
0: Kiribas.
1: Ona mauri nge te Kiribasi on ke te saongorain wanaan PMN Kiribasi mei New Zealand. Ai o to kāngora are si kā kanakoa ni katoa week. Kamraona ki eiron te unumane e paisi katoam. Ai o te nte kāngora are kapea nukam te Kiribasi ke kanuan anakete te Kiribasi. Te meroro a sina kanakoa te tei o e kainesi me anakaini porau Kiribasi te kapongana te ito ni karawa. Tabiwariki. Napusa mai atu unwane nukon toka ngora te sawa kina meikane. Kona Māori baisika kowaran te tai ai.
3: Kona ba Charles inaruru haera pa te tai ai wa te spanga kwa tanga ngana I buki a tani da mani da nasira nasini Kiribasi yon Aotearoa.
1: Ngai.
3: Atapuro.
1: Ngai yan. Ampai te pai wara sawa kina meikane kwa kanakua.
3: Aia, era pa, apna pere ni Māori na sintunga runi kapade. Aio, te pokito wana, era ni kakawa. Ani ka nga, sika kowa, pa, semena yon na Aotearoa. Aia, serapurente, te pong. Aia pong, tinaan, aia pong, anapong, tipitipike, ki anapong, te wana, aia, pakasi bukain nung siran na Aotearoa. Aia, rana ki pa, te matadiki. Ata pungani ta wakimina nanda ya tautaka awa celebrate nora kakawa kina atila sin nikiripasi amena yon na uteroa itaku pa apunta pirana pa pasina ata ya patira ayapong ata matariki atira tikirike rana pa na tepungani ikakwa wagi pa ata matariki ia iroura. Na arada iroura. Ne yaus. Yo anda pera e Kiribasi. A moante kakawaki. Ia kakawaki ne yaus iroura. Pangai yare keata. Anda kainu purau. De Kiribasi. Ipukini meauna. Ipukini meauna yo anda na waki. Yon zeba, yon na penta pakia, ay buki ni meauna, neba yon, aruni karikia ni meauna, me yepe ni pekua, me imerawa. Ayare tetai iron de giri pa shira ni kawa ki. Wa maguri na tetai. Ne yaushi tito ito wana aka kawa ki rora. Pangayare kor korea aratai. Inaron arata wandiriki. Pa de giri pa shira ta wana diriki inaron tio yaki. Ketir mentosh da makaina. Tuwana. Nikara ko ay mga asari ya yung buwa. Itaw-taw yon sina makaina. Nipiripirin na makaina. Ngayon yari. Pai ni Karawa. Ako asina zaron na napuraw si Kribas. Ako asina tarangkan yung titayay. Anapong tumatariki. Kaya anapong niyawsh. Niyawsh lang nakakawagi rong-rong na yon na tara ay Kribas. Pa sika ko wa bang ko ni yausi to ning ko to ware di mi mata awak ya pa ya po tira ure na ko aki puroi ne ya ko wa aya na ko ni yausi ari mi mata ya kakaya ang ya kakaya ki ro ni yausi di mi mata ya kakaya ni yausi a si ta bo me aki konande ke Panganan na ba ito po tumimata o ni Yawshi Diyos. At pili-pili na nung tumrun-run at iyaranagi kaya kaparaparaki yan anakwa watigiripes pa kaintaan tumanila pa at mawadap. Ang kanayamuan na si ni Yawshi ang tanimain ko ang tumuhan tayo di Ah, di mui mata. Ito po, tali mayo. Ah, ito yay ka yagi ko na nika isi po. Pabo ni minomino na pa nika tofi pia teo anata. Na anata ito, te towa na te ito'y ni control teo anata kung nungwa tina makaina. Ah, ito po. Ah, nungwa tina makaina amin ay nano. Ano towa na. Ganaan na pa yawasi na yawasi na tamuha ni kainta. Ito kayo ang turay sa ni yawasi. Ano na yung tanimayin po? Tamuha ang tayo rin. Ari mo yung mata. Ito po. Ang tanimayo. Yakon. Ngayari titay na yawasi ya ito ang yawasi. Ngayari siya rin ko yung kainta na makaina ayo. Ay, celebrated. Payakawasi na yawasi. Ano na nun na? Yakawasi dito eh. Ano yawasi. Ang nga lang na dukos dito yan ni Yaws. O ka nga tirari kini kina na nakayo ni Puraw. Di kiripes. Yes. Ni Yaws na kawagi pa. Yon na tara kiripes kung si wawa ang nasisin. Si wawa aron ara climate, ara wita. Patungan na the dry season o the wawa, saka ara ka wawa the wet season. Dito yan yung may yay. Kiribes, o yay na ba dito, yay dry yay. Wow, kiyo kinata. Nayarang ka naan na biyakwasi na yawsi. Ay, ito kayo ang turaitan na imenu ko. Ay, ito binigira kayo na kung tumuha ni kainta, taka uwa at taka tinuwa, yaro kong titawbo. Ay, mga patiti. Ikaro ko ari tinuwa, dito ni mayo, ay, dito. Tira ka naan ni yawsi na kunti, kiribes. Ayo kanona. Detay yare yoshi yane yoshi. A irangin kora kora tekarau. Papa ka tekarau. A ande na detay yare Maria yon tepa. Tekai na marake. A wana tay na pete gri pesande. Nikarawa tununiki. A makuria atenta pake. Ande tay na tane. Ay, lalaka yung kanaan na pinanakundali yung niyaw na yata ni Pakwa. Baka nga, ilang muan na nito ko. Tupuno raw at tupuno no. Ayari, yung makuriyatan tapaki yung tayin tupuha. Paano tita yung niyaw. Ang kanaan na bayaro ko timari. Ay, tayya tiya marak. Nikawakin na yung main tita yung ngayaranag pa the dry season kita at ikuran ko tirungo. At yung mga kipapak. Mayasin tauroy di gripes. Oya sen kakano ana o kai. Oya sen kakano itira nako. Ati kanga ena reke yei. Ena ki kai tira na. Tika ngang. Na yare ne yausi. Anakai ni pura uti ikiripes. Taide yei. Arwaru na ni meau yoan teta. Oya taide na taarwaru na ni meau. Ya peni pekua. Ganaru na pa ya pir ya mumura ke ya usin te ya na mon no si ya yon to raita ne mai mai nuku o ye yangina a te agina ke te ya ne pa te puni ke aren ke na ngi ke ya yang ku kan o wa tara tara ne pa an te te ya re ya re na ku pa te te tara ne pun pa yosh a este pogari mente este por mi mata mente el medio ayare y no sé qué pasa en ana por ahí un mero estará estará y ponga can te que te la no conozco porque ahí ahí ahí te estará en ponga ahí han ponga can tu tar ayare cosa ni ni yausi a cosa ni mi mata anganida te por au la reni me aura cada te por au mero la anganida nada arate Ari sina kona anda te ye ye, masina kata urawa anzeba, ipu pinto ununiki. Ate ka uwa, te pora una pete ikiripes, ipu pora uwa kina aru ni mea unte ometa. Ari to asikuna narendo pa ana psychology te ikiripes, ya kama na te ina pete raika ipa, ya kama ni ye, te gender role irura. Ari to ayarenda ki pa ye te mane, pa ye te ina. Yara nagi iruya imetang pa ang kanal na pa. Si ameta iponidira anasta. Ayroon sa ikiripe siya ta anata an. Ayaring ka na. Yawa sina yaw siya. Si ono wana na makain ni control siya nata. Ni yaw siya. Pati nung wate na makain na arokon si taubuki. Ay mga kapatid, si nung wana makain na. Yata na si 6 months. Ang kan, ay mga kwa siya tumimata. Jadi ya deh na pun iya ini jauh akan lauringa, pa ataku ya teka arau numane, pa ane sisa ya deh tau teka na kisian nata, irangin tua menaiti tiru ya, awamat aika tenan aine, tua menaiti kisian nata tiru ya, ane ya teh ini mana nu, ane ya teh ini kakau yang, awan deh ya teh ini apa nikah Ate na ni manen ti tayan ayesta ya tupu. Ate di mo inata. Aka nga ako rin ikakanta ni nga di kim manen. Ayari roon ti ikiripas. Kanan na pwaya wati conflict kiti na anwa kay gani ki yon waki ni pituna. Ate rin mo anak kayo ni puro pa. Amin ay yati na anin manin kay. Yari ng kanan na pwaya nori ya pa. Ya control yon nata ni yawsi. Inanon ti 6 months ari. Aka nga ikaraw na lumi. Paya pun pun mau aja saya itu korang kekai, paya pun tu saya ista, yang ini metu buah, esnya kalau metu kuah itu ya paham dengan ini mana nongkai. Awan, apurauna paya itu kripes, punyian, anak social relationship, apurauna paya itu kripes. Paya kalau wak paham neun itu kripes, the control mana paya ni kerawa, apa ini merawa, apa ini penta pakia, kita orang nato. Ya antakari kipoi ya rekangai. Karawa, o narawa, o tarawa. Aparati puri seki nana pangkwa tarawa toa ya kakawa. Tarawa ya represente o napa. Ya antakua rekangua. Ani zitapu wari utakimeye itupume tumeki. Ani nana, karawa, narawa, o te o napa. Ya repoya ya ikariki. Inanon zinan tapu wa ikatinu waikai. Ya saya sih kiri pes, apun dikiana, pakai kos bayai. Sih kiri pes, nasi ni karawa, panah pakai kos, mayroon tau karawa. Sih kiri pes, nasi tapakia, pakai kos mayon, apa yang tapakia? Ah, sih kiri pes, kain merawa, pakanuan nasi ni takua. Ayari, dinan, pwede ikari ki yon tap, on nata ikatinuwa, pwede ki karawa, Eriki Antepa, Eriki Marawa. The Amatati Gripes, yes, they buy a can in the company of Pondikiana. A yare, Eranikawaki, Pasinata, your cultural values, Pasong and the Tayapa, Simenayan, John Nabayo, Kaisanong, Makain to Pitipiki, John Altero. A yard and gas celebrated the Punga Matari Kiroya, on I another. The Kakawa Kirora, Paramon, Stawana Paradisic in the Yay, Nasi Gawakin, the Tanipora, Wirora, Awaki Wush and a hunted out there. And upon a port and nomad the Yard Kibes, at the Wakipunia, don't the Tautera, the Yan the Tautera and Buritan and Gua. That's why in the house and the Tarimi, Ganad and the Vianora, Punga and the Yosh.
4: Inanun na nakati maneva, kaya nakati po iti kiripes. Itara-tara roi na ba inanun kuasin dumimata o ni Yaws. Pangkanaro na po yung nakati akita maneva. Iyakapura kaya ni Yaws paana stangay. Ay nakasika kikuran sa maneva anin, tukuran na ini. Unaki yangan na tukuran man. Itaya ni kuasi ay dumimata, o ano nga pitaya kura na kung tukuran man. Paya ina noya areto asaga tay na bunna tay arei kawai awan pugina ngani sina taratara ya pa tira rekirekin arun narakati ye kai naru rantai kai sina taratara ana economic side awana social side yona na economic impact ne yaushi ayangani da tay are And it is a Arisina store ye by but the time of plenty, it's a time of prosperity. You mind the trout. Awan the timing at Yanganida. The Namakaina yo panata in control when she you know one Namakaina. Sinatara and a social impact. It's a rather getting a matter in the mirror. It's up to Terra. There's the Unumani and the Maneva, the Yoga Rubuka, of when kind the cow and the cup and the Taratara Roy. In another meeting, what? By the men, the Apocantan Mayor, the Apatit in the Yosh. And then Ganadan, where he said it, the Taupuk and the Tokan to Monica in San Nuo, the Gagi. I had a negative kind of capacity in the Yosh Kiapaka. Or in a Yanapanga, a Kakunendik. A Kunendik is the Pishinabo. Kunendik is the Ganganga to Yuan Takawai. It was the Yawan Yakanga, I got Kunendik in Tayakan and Ayari Tangiri. In a Teratarroi, the Nashiniki Pest. Kind of capacity in the Yosh. As did I the Yosh? They too had the Matalik. Ayan. The Matari Kiara na Iruya Kain Maori, Abundangi in Polynesia, Aran Nanaka Teran. Nangai de Rura, the Karana Pamatari is my Saranda Pony Yosh. Eh. Ayare Nitiran the Arrow in the personal security Yan Bundarum, Pagona de Matuan Maori, when I'm Purong, never Yan and Akain Puro de Gripes, Palman a Yard Man. Saya ada konoria bayang karena ni jauh, bayang ibu ya bukan dari mana, ya kapan terjadi kaki, karau rau mana ngai main sekawai, am saya nak beri yang ni karau rau, ye beri kaku asin nam kandani think twice, macam karau hati dan kuri, pangin cerita ya korana beri pule yang terakhir, ibu kita bakor konjeta ini pura wariagi staple ye, dia nada. Ayari akan nga arun na napupuraw sina sintungaru buni yon atana mangkay saru ko yon na patira asiri ay nungo siya na napakaw akan pa ngaya o kara pa sa ngan na sistema to ayo an de memory tiroy at sa pumo awa kan es pangana tutara as kan te te ayo an de matari ang kanan na po yata yakin lagi ay announce in the TV ay asin kay akam na atay ya papuni ay na pa yon na pera ekiripes an na pa si ngan es mga taray ay yon de gender role. A conflict, is there a conflict? Yeah, it's a conflict in Marinaya than the male or the female. In Marinan the money or the in and die can go. In Marinan the Yosh, Marimata. Aska go up on the Yosh. Yaki go into Pine Grina. Yaki go into Oriaki Kitana. Yakarawan, all right. Are they attacked to freedom? How Yakirinako? Anke Pirinako. Aya puni pirina kola bentero ali naki mengwa kita puna. Pa etangi da temu roi. Ari kanga itago pa iro ranga ira ikiripas kana si poro wakin dan tai kai. Saya ina pa nipitaron katira. You on the gender role pa yasanda ni neglected ne dia ina ngwa iro ra pa priority tena si temane. Mentai ye kai era pote anabo pa yakarawa kitinan program at the women's empowerment. I empowered to support the normative ayo pa era irora akame ni claim my right to ngwa yanara katin tungaru angai kitabu me eleng mwana ni pai ayare ayo na pote te yasina respect ye aramaras kitawa the nomad as in our name. Paranaki, Pangayaika, a produce, the Anabayu, Nakanoan I got a roy. On a Yanabai gang at the one education, Nahoya denied citizens, I got it, Yonabano. Agaram one said, Yon Jonabayu, but when the Yosh, the Narana Sinara, I got it in either. Oh, Antoy, the Nikati got a roy, but Sinakariki had to do to Kanikai. Sina poina ti tangira, sina poina ti nano rinano, sina ti ti kiro yon neura. Yaren kai, kaya na pong ito mataliki, hindi ay nung respect. Sina uringiya sinara, sina uringiya na sira ayine, paanang ipon di ay na ben empowered, anari ay nang encourage. Pa, sinori ang nara policy ito sa utaya kanigilipasin ko ay yung nara education system. Iri na ba si gender role? Ang ganaan na ba di tekarin din na kung tiging insosin ko ay yung nara policy ito sa utaya kanigilipasin. Ang ganaan po yung angawin mo angawin si Denomane na karin na nana secondary school o si wangawin na kanakoy na kung ti EPS o wangawin na tawin na kung ti KT5. Irota na ba? Ara tatay dong ko niya kisya pa sila ng nifewa niya mali ara nan na yung nifewa te rumina ani yaw si kang aspore reya na ispundi ay natay ya pa yara pinuti o na pa ya muna ni kakakuru arwar na nang kanas taray ang tayo kay ay po niya yung respected siya yun eh ang kanas taray ang kaya rin kitumeta waritin chuanga inalun tayyan wakin de ni kawarin ang de de ya to pokin na yai ay ta ko pa ya mo ng aro ay dikit ay de te karo medicina ni subiro na sina tiay ne pa ito pa ki roi do na ay aki na na pangko na na na ko subiro na sina ay tiay ne pa de te ka na wakin tiata angay ya ko nan tiay tiay te karo ipon na ko ni na iro na su tiay ne pa de ipuri karo ide ya I got any money rolling to university. I said, you know, and a money to one and a money. Yeah, I think I'm a Yoshi. I'm a Daka Kanato. Then I got the Gibbet. I inherent the non Martin policy, you're the non developing world, or you're never the non foreign policy. Yeah, they got the Rowas and I talk about Syria in Natalia. Pangkay share project niya sa matariki kay sinasa yung pan ngayon rungo-rungo na yung anda pa mi at tungaro ilang ni kakawak payangani ko amtay ako na porawiyay naron ni Marawa ko na porawiyay yo antepa ako na makuriyayay aron deke ni meum may yo antepa amtay nununik tayay pa yamwana nungwameri pa yaro ko tayin sa maymay yirora yo antepa akiripe yari sila yung kukure yung kaya erikit tayay yo at sila share our experience. Pa sina ko asa na kunti na to kiti bete bete. Ang ay resa kiti po tan na ameta na kaya kaka. Nara po tan na ameta ay tungaru. Ay na mo ni pini pini na riya uyan na nakarikipay. Ay no no ni pa ni kapen. Yaya tayi kanu ani karawa. Yaya tayi kanu ani kapen tapakya. Ay tayi kanu ani pini tapwa. Pangayan ay katapan na tiyan na pa ayo uyan na nakarikipay. Yaya ni punta ka urin na kaya ako siya kasi yung kayo ay wa ay sen na kaya tay tungrong ay kayo kito ay yaki mananoy na tay mama ni ngami cultural values anay parang inupungan na kaya napundo ko titay ano ko na yaya siya ako na ko na hindi ate ako punti wa matang ko eh ako anto nga si Roy ni Katrin na Trump ako na si kapo ka naroon sa po ito ko na matungan at lang may tungaro punti ata kurwaro na dia tak ada ni puding ana. Entekati, awak ni pakai ni kapal. Naik kena nak awak kita kena anda pas teman dengan arah language, pas teman dengan kata indah pera. Pas dengan mengari kita ruang air dah. Ika sih nak kaya tidak pakau yang apa tidak. Gadi kiri pasin dia be proud of who you are. Apa tanya kau asyik? Bagi ini jangan tanya. Saya kata yang kau asyik pasti tetangku.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Yeah, man, kai naki te ora ki te misra i on New Zealand. Ina nuni rika i kapas. Ma siria ina ki meni kangare. O siria ina pentera tararoi. Sipere nda taia pa erangi ni kora kora mui te ora ki yo nako ya kain na community. Te kapeni nda maroa i bukin te tokoan o ora ki nda pa te ora ki a yo irom pon mentaisin te toko. Ia ki pasenta o mai siria te ora ki e ka asana pentangara ki keteis te toko i on New Zealand. Are na nona pa ngana ere ke iro un temenna ai eno kona no butano ko te ora ke yo met ka nga e buke to kora ke ka aswa yanga na ki te isi at the Mmara immunization aki ka buke te nan chep ngana ro no pa ya ante pi me wa nu mam diri ki ni meu ke ne bunye ki e mu inte diri ki te nga ro bo no bi me rewa te Mmara ko ngana ki ai wo wa sinakim kana ko ki ro ai ko wa pa ko sanda ngana ki wo wa sinakim wa ko kare ke ai sinakim pa kona me Ake te kanganga kana rona pa era ka mai sini sina kim are kosa na na ki. Nde ka toga ni mepung. A wata urai kaina pente pete pike ne yatapo e hold o ta u pas tipot. Men te orwe wa ne karo te o tu wo wan te tawanu. I bukin te pakara wan te isin te toko. A na kon toka na pung e wabi meis wan mei te digina pa yo. Men te orwe wa ne karo te o wo wan te tala miyon tain te tapo e Methodist Church of New Zealand. A yo te event boni bukia te na nusu nte astres e Wabui Island Road yon pa Muir. E bo tukaki pun men te Pacifica Family o te kos
0: kolek. You're now listening to PMN Kiribati.
2: Ko pesen daba New Zealand on nea I bukin nam bo tukati me tuan nakon narako angora.
1: Bukin tira pa kona ta para na kaisipo mea na sariri ya matei. E kakawa ki pa kona karekea amritaki o ni kikina e mo te temero mea na sariri ya matei. Kona kona ni korawanen taia mo te wako. Kana kona kona na ya matei men na yariri. Taita para, karakia te merina e waririki, sisiraki nana sariri ya matai, pa e warana ke ke yekin sariri, nungorana pa irunti sariri ane pa, tira te yanguni pobo kina koim, kona koroia pa pokan na nariri, awana ke ke yekin esim tariri, are kona koroia na nunumayanga. Tapaya ka awaki pa tapirang irakaro, sina pokia na sirena yariri na nunumayanga.
0: PMN Kiribati.